0: Josh at Mom.
1: Diabetes o ice 3 na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
2: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at nagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
1: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
3: Malagang paalala, ang iBerry ay hindi kamakasin dapat gamitin pag namasalang magulang.
4: Oh, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, mamaya deserve natin yung meat. Ayong napaka-crispy, napaka-juicy, at napaka-laki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet. O kaya, One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, takeout, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI, for trade permit of LTV 257576, series of 2026.

0: Babango! Yan ang pinag-usapan namin kanina. Pinag-usapan din yung mga...
1: mga putok.
2: Oo, putok.
0: May nagtanong dito, Papa Jeppoy, meron bang hayop na may putok din? Napaisip kami kung anong klaseng hayop yung may pinakamabantot na amoy. Yung aso.
2: Ay, sabagay kasi yung aso, ano natin yan eh. Natural. Kumbaga best friend natin yan. Talagang...
0: Yeah, natural natin yung natural, amoy aso.
2: Oo, yung natural na amoy. Medyo mabantot. Pero alam mo, mas mabaho yung ano ha, mas mapanghi yung kambing.
0: Oh?
2: Oh, medyo mapanghi yung kambing. Baka...
0: Ayaw mo na mapanghi yan ako, rabbit.
2: Ah, oo, medyo.
0: Pusa. Malinis ang pusa.
2: Malinis pusa eh.
0: Malinis ang pusa kumpara sa aso.
2: Hmm.
0: Hindi mo wala ka masasabi na amoy pusa.
2: Hmm.
0: Malinis ang pusa.
2: Hmm.
0: Alam niya kung saan siya dudumi.
2: Yung sa amin, yung aso namin, wala masyadong amoy yun. Maliliit kasi. Yung aso namin.
0: O chihuahua.
2: Chihuahua.
0: Wala amoy, wala amoy.
2: Wala eh. Kahit po pamasok ka ng bahay namin.
0: Hindi mo yan.
2: Walang amoy aso dun.
0: Mapanghi ang kambing, mabaho ang baboy. Pero masarap pag
2: kinain.
0: Minuto, sabi.
2: Pero alam nyo, anyway, Papa Jeppoy, tabi ka muna. Ako na muna. Okay lang?
0: Yan tayo eh. Pag maganda na, hindi na ako kasali.
3: Aray ko.
0: Hirap sa'yo eh.
2: Ha? Papa Jeppoy, alam mo, sometimes, you must bend the law.
3: Aray ko.
0: Mas bend.
2: Mas bend dalo. Okay? Okay na tayo. Ang alamat ng pinakamabahong hayop. May isang hayop na ubod ng yabang. Ang pangalan niya ay Skunk. Noon wala pa siyang kakaibang amoy. Katunayan, isa siya sa pinakamabangong hayop sa kagubatan dahil mahilig siyang gumulong sa mga bulaklak. Kaya nagiging mabango siya dahil sa mga bulaklak doon siya gumugulong. Kaya mabango. At dahil sa sobrang kumpiyansa, lagi niyang pinagtatawanan ang ibang hayop. Mayapang. Hindi tulad ninyo, ako ang pinakamabango. Sigaw niya sa unggoy. Sigaw niya sa baboy ramo at iba pang mga nilalang.

0: Uy, mabantot.
1: Mabantot. Sabi nga niya, ang babaho ninyo. Kumbaga, mata pobre. Diba? Ganun siya.
0: Yung mga reptile din, may amoy. Pag nag-alaga ka ng reptile.
1: May amoy ba yun? Oh, parang wala naman.
0: Yung mga ahas.
1: Ah, maamoy, maamoy ba yun? Sa bagay kasi, hindi naman. Natatakot ako dun eh. Hmm. Hindi ako lumalapit dun. Nakakatakot yun. Pero anyway, Papa Jeppo, ayun na nga. Masyado siyang mayabang, mapangmata. At binubuli niya yung mga ibang hayop, mabaho. Ang babaho ninyo. So isang araw, dumating ang isang matandang...
0: Yan ang duwende.
1: Wait lang ha, wala akong magagawa dito. Kakarin nyo lang na GMA.
0: Lagi na lang may ano ha.
1: Hindi, ni-extend eh.
0: Ah, narinyo.
1: Narinyo yung role niya. Kumbaga mayroong continuity.
0: Isusumpa ng duwende yan, sabi Ronel.
1: Wala, narinyo yung ano niya, yung contract.
0: Sabi.
1: So isang araw, dumating ang isang matandang duwende.
0: May nagulungan niya na duwende, tapos paparusahan.
2: Aray ko.
1: At itong duwende na ito ay nag-anyong puluwi, Papa Jeppoy.
0: Pakisabi sa kasama mo, ayusin ang alamat niya, di makapamalengke asawa ko, kakaantay. Ito na po.
1: So nag-anyong puluwi ang duwende. Lumapit ito kay Skunk at tumingi ng kaunting tubig.
0: Pagdadamutan! I-reveal na siya ang duwende! Parurusahan!
1: Baguhin ko nga yung kwento.
0: Itik din, sabi ni Jericho. Oo, may itik sa likod eh. Mabantot din.
1: Ah, mabantot din.
0: Noon dati nasa rooftop.
1: Mm.
0: Mabantot. Itik. Tapos maingay. Ganun ang ganun.
1: So, ayun, Papa Jeppoy, itong pulubi, nadaanan niya itong si Skunk. Kumbaga, ito yung mayabang.
0: Mayabang, mabango. Kasi gumugulong pala sa mga bulak.
1: Subukan ko to. Itong duwending pulubi, sabi niya, subukan ko to. Iho!
0: Yung alamat, iisa lang. Iba-iba lang ang pangalan ng mga nangyayari, pero yun pa rin ang nangyayari.
1: Wait lang, hindi pa, ano, wait lang. Kala nyo, ha? Okay, eto na. So, kakaiba itong kwento na ito, Papa Jeppoy. So, subukan ko itong skunk na ito. Mayabang to, eh. Tingnan ko lang yung ugali nito. Iho! Nauuwaw ako! So ano ini-expect mo sa kwento?
0: Tatawa na siya ng skunk.
1: Ha?
0: Hindi niya tutulungan. Tapos parurusahan.
1: Yan ito. Lumapit. Iho! May tubig ka ba? Ang sabi ng skunk, kawawa naman itong bulubi na ito. O, halika. Halika. Malungkot ako ngayon eh. Kumbaga, kailangan ko rin ng kasama. Inaya ni Skunk itong pulubing matanda. Lalabas lang ako ni Anakit. Sabi ni Skunk, tara. Inuman tayo. Oo, kasi malungkot ito si Skunk, tama.
0: Ibig sabihin, bukod doon sa tubig, may Alfonso.
1: Oo.
0: Ginawan, teka muna, wag mo inuman chaser yan.
1: Ibang kwento to ha.
0: So, nag-inuman siya.
1: Duwende.
0: Parang wala pa ako nakitang duwende laseng.
1: Hindi, nag-anyong ha. Nag-anyong ano nga to. Nag-anyong matandang pulubi.
0: So, ano
1: so inaya niya, inuman sila. Ang problema nitong si Skunk, Papa Jeppoy, masyado siya mautak. Pag umiinom, kunyari, tinatapon niya sa likod.
0: Tinatapon.
1: Oo.
0: Manalili.
1: Behind the back, manalili!
0: What a pass! Nilalagay sa likod.
1: Oo, oh, nilalagay sa likod. Ang problema nito yung siskang, masyadong magulang.
0: Ang hirap na nang ginagawa ni Papa Carlo.
1: Mahirap talaga, hindi nyo kayang gawin yan. Isipin nyo, may script, no? Iniiba ko yung script.
0: Oh, ngayon?
1: So, inuutakan niya to sa pag-iinom itong matandang pulubi. So, in short, itong matandang pulubi na lasing. Nung nalasing, doon sumabang. Nagbagong anyo.
0: Nagmaoy!
1: Nung lumabas yung totoong
2: anak ka lang po.
1: Naging duwente.
0: Ganun pa rin eh. Ganun pa rin eh.
2: Anak ka lang po. Anak ka lang po.
0: Okay, yun. Ano nangyari?
1: Sabi ng duwente, nalasing ako. Sino naglasing sa akin? Ngayon, nilabas niya yung spell niya, Papa Jeffoy. Kumbaga saan-saan na lang niya itinuro yung spell niya. Papa Jeffoy, mayroon siya parang tungkod eh.
0: Toothpick? Liit ng duwende. So yung tungkod niya, toothpick.
1: Kung saan-saan niya itinuturo.
0: Toothpick. Toothpick yung tungkod. Okay, ano nangyari?
1: So in short, Papa Jeffoy, lahat ng mga kumbaga siya yung tinamaan nung spell nung nung matandang pulubi.
0: Patingin ka ng comment ng sa Facebook Live. Nakalive tayo ang Barangay's Facebook page.
1: Pabasa mo naman ng pabasa mo na ng mga comment ng
0: Papa Jeffoy. Kwento ata yan ng barkada mo, Papa Carlo, pinalitan mo lang ng pangalan. Sabi ni Vince Lopez. Sabay ba? Papa Jeffoy, driver doon, Jun Lee, Magdas Cook. Happy birthday, Jun Lee. Nanaginip ako, nakikinig ako ng alam at tawa ko ng tawa. Sinampal ako ng miss ko, ba't ako tawa ng tawa? Sabi ko, nakikinig ako sa inyo. Sabi sa akin, ginawan ko ba daw kayong dahilan? Barangay San Isidro 1, Paumbong, Bulacan. O, mga taga San Pedro, Laguna. Villarosa. Ayop alam at minsan nagsisirculate kadalasan bumubuli. Mga taga Quezon, Marjorie Magtoto. Magandang umaga. Nanay Susan at kay Air. Arlene, Elka, good morning. Pustahan, pinarusan. Raccoon po ang pinakamabantot. Sige, tuloy na natin yung kwento. Dami pang comment dito. Katrina Kaday ng Batitang National High School. EJ Kalonya, good morning. Pakishare naman yung live sa inyong GC sa wall. Pakinotes, pad sa story. Yan ang resulta ng fine arts. Julie May, good morning. Nakikinig na sa radyo, nanonood pa sa live. Salamat, Julie May. Ano nangyari ngayon? Nagmaoy, nagalit.
1: Oo, oh, nagalit itong yung...
0: Lumabas na yung tunay na anyo, nagpakilala siya.
1: Oo. Oh. Ngayon, dahil nga itong si Skunk natamaan dun sa spell ni Duwending Pulube, yung katangian niya bumaliktad, Papa Jeffoy. Imbis na mabango siya, bumaho siya.
0: Pinabaho siya?
1: Oo. Kasi nag-aalit tong duwende dahil nilasing siya eh. Ngayon, umihip yung malakas na hangin. At mula noon, etong si Skunk nagkaroon na ng kakaibang likido na lumalabas sa kanyang katawan na nag-i-spray ng mabaho. Pero ang kagandahan naman dito, Papa Jeffoy, itong amoy niya, pag inaatake siya ng mga masasama, yun lang yung kagandahan dun dahil nagbubugas siya ng masamang likido. Hindi sila nakakalapit. Kasi nga, mabaho.
0: Naging defense mechanism niya pa ngayon.
1: Yun yung nangyari, defense mechanism. Pag ayaw niya yung mga nasa palibot niya, binubugahan niya. Yun nga lang. Parang tumatatak dun sa ibang mga hayop na
0: mabaho siya.
1: Kaya iniiwasan na siya. At dun niya napagtanto na ang tunay na bango ay hindi nasusukat sa amoy ng katawan, kundi sa kabutihan ng puso daw.
0: Anong connect doon eh? Uminom sila.
2: Anak ka ng poo. Anak ka ng poo. Gusto niyo baguhin, di ba? Anak ka ng
1: hayop kayo.
2: Gusto niyo baguhin, di ba?
0: Pinagsasabi niya ito.
2: Ha?
0: Uminom lang. Ano ka lang kwentang kwento yan?
2: Nagmaawi nga niyo yung duwende.
0: Ano kabutihan ng puso? Maawi nga niyo.

0: Then brought to you by Myra E.
1: Step you, Jessica, tasa magaling mag
0: PLD friendly with PLDT Home Fund. Mag PLDT pre.
2: 97.1.
3: Stronger forever.
4: Arasabong Brigay 827.
5: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.

0: PCSO. Muurong sa pagtulong.
1: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapaaray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaksan, ngayon, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam niyo na ang gagawin niyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Meaty sarap tinola na gusto ng lahat? Kaya! Basta luto mo yan with Knorr Chicken Cubes.
1: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pag-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
2: Papa Jeppoy, nasayang na naman po ni Papa Carlo ang oras ko.
3: Wow, ha?
2: Sabi ni Sir Alan.
3: Alaga lang, ha?
2: Saan kaya galing ang source ni Papa Carlo ng maireklamo sa barangay?
3: Wow, ha? Kasalanan ko pa, ha?
2: Margie Aquino, magandang umaga. Wala siguro si Kuya Guard nyo ngayon, Trudy. Sabi ni JB De Leon, mga nagme-message pa rito Facebook, Papa Jepoy.
4: Papa Carlo 08.
2: El Pleda Gonzales, magandang umaga din sa iyo. Dati bang director si Papa Carlo ng Duwende? Sabi ni Aldo. Facebook, PM lang kayo dyan, na-commercial lang tayo. Kung kakabukas mo lang ng radyo, hindi pa tayo tapos, 8:35 pa lang, okay, Alice?
1: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral,
5: protect child,
1: yako!
5: With 8 billion live LTS,
1: yako!
5: That may reach the intestines alive,
1: yako!
5: Helps improve digestion and boost immunity,
1: yako!
5: With proper diet and exercise,
1: yako!
6: Kaya panalo ka dyan!
1: Yako! Panalo ka dyan!
7: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng Unilab Quad. Paracetamol, if symptoms

0: Miller, 77.1. 8:48 ang oras. That's it for today. Bago kami paalam, bati lang namin. Happy, happy birthday ang anak ni Toy Beach, si Micaela.
1: Ah, Micaela, happy, happy birthday, Bukol! Ayan o, Micaela, more birthdays to come.
0: Happy, happy birthday sa'yo. Manang-mana ka sa... Wala tayong magagawa eh.
1: Wala tayong magagawa.
0: Tatay mo.
1: Tatay mo. Mabait yan.
0: Mabait. Oh. Pero napakagulang sa pera.
1: Okay na
0: sana. Accounting eh. Accounting student eh.
1: Accounting.
0: Galing eh.
1: Kaya pala, accounting eh. Marunong.
0: Proud na proud si Daddy. Toy Beach sa'yo. Micaela, happy birthday. Ako si Papa Jepo.
1: And Papa Carlo.
0: Sabi ni Jenner, ang ganda ng tugtog habang maulan. Ay, ingat kayo guys. Stay safe. Stay dry. Kabarangay. Ako si Papa Jepo.
1: And Papa Carlo.
0: Ito po ang Footprint Fence number 1.

0: nanay. Sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Nanatiling number one sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number one sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number one sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1
2: Barangay LS 97.1
3: Forever

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na.
2: Number 1.

0: KLS 97.1.
1: Number 1.
0: Forever. At nako mga kapuso, mga kabarangay. Happy ka ba? Baka kasi ang lungkot mo.
1: Akala ko babati ka pero napatanong. Taloy ako napaisip, happy ba ako?
0: May mga ganun eh, di ba?
1: Oo.
0: Good morning ka pa, hindi naman good yung morning mo.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Pwede namang morning lang.
1: Morning.
0: Hindi good eh. Happy Thursday.
1: Uh-huh.
0: Kasi hindi naman happy yung Thursday mo.
1: Oh.
0: Malungkot yung Thursday mo. Charot!
1: Aray ko naman. Matatapos na yung linggo tapos malungkot pa.
0: Ay, ganyan yung mga kapuso, mga kabarangay natin na meron mga pinagdaraanan sa life. Mm-hmm. Pero inilalaban nila kahit na hindi na masaya.
1: Aray ko. Yung tipong ikaw na lang yung nagpapatibay ng relasyon, tapos siya yung sumusuko na siya, yung bumibitaw na.
0: Hindi relasyon ang pinag-uusapan natin
1: dito.
0: Hindi masaya sa trabaho.
1: Ay! Ay,
0: kumakapit lang siya dahil sa sweldo.
1: Ako, i-resign mo na yan.
0: Oo, nilaging pag-ibig, tama na sa pag-ibig. Doon tayo sa mga totoong nangyayari.
1: Uh-huh.
0: Hello po sa mga nasa trabaho na pilipinit na

0: ang sarili na pumasok kasi kailangan yung sweldo. Pero hindi naman talaga sila masaya.
1: Oy, grabe naman.
0: Mga kapuso, mga kabarangay. Ilaban mo na yan. Minsan kasi, okay naman talaga yung workload, di ba, yung trabaho. Pero yung makasama sa trabaho.
1: Ay, minsan diba? Yung sila pa yung nakaka-stress eh.
0: Yes. Sila pa yung mga nakaka-bad trip.
2: Oh, oh.
0: Pagkadating mo pala ng trabaho, ay, kasama ko na naman tong mga to.
1: Yung makita mo pa nga lang siya, ay, iba na agad yung mood mo.
0: Hindi ka naman inaano, di ba? Kasi nga, alam mo kung ano yung meron sa ugali niya. That's why, kapag nakita mo siya, umiinit na yung dugo mo.
1: Aray ko naman. Ay, mga kapuso, mga kamarangay, welcome na po sa programang Talk to Papa. At kasama niya po ngayong umaga si Papa Johan.
0: Ako si Papa Ace.
1: At mga kapuso natin na may mga pinagdaraanan, pwede kayong tumawag 8374-8737 o kaya naman 8374-8747.
0: Naghahanap po kami ng gustong mag-share ng kanilang mga pinagdaraanan or napagdaanan. Magkwentuhan tayo dito sa ating programa. Hanapin nyo lamang po ang aming mga social media sa akin po, Papa Ace.
1: Yes, sa akin naman po, Papa Johan.
0: At syempre, pwede rin po kayong mag-message sa aming official Facebook page, Barangay Alas 971. Just in case hindi ka pa naka-follow, hindi ka pa naka-like, guys, what are you waiting for? Mag-follow na kayo. Ikakaganda ng buhay nyo yan.
1: Yan, ikakaswerte nyo yan.
0: Sana all swerte. At ako, mga kapuso, mga kabarangay, parang nandito na ang ating buena manong bida. Nako, ano naman kaya ang magpapauga sa atin today? Ano kayang problema ang kinakaharap or kinaharap ng ating bida? Itago natin siya sa pangalang... Hello?
3: Dana
0: lang
3: po.
0: Dana?
3: Jana na lang.
0: Jana. Hello, Jana. Welcome sa programang Talk to Papa. Balita namin, meron ka pinagdaraanan. Pero syempre, bago yon, magpapakilala muna kami. Ako si Papa Ace.
1: At ako si Papa Johan. At Jana, yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
3: Pwede naman po kasi tago na lang po.
0: Sa pangalang Jana.
1: Sa pangalang Jana.
0: Oo. Okay. Okay, Jana. Ano ang nangyari? Talk to Papa na.
3: Kasi po may alitan po kami dito.
0: May?
3: Alitan po.
0: Away!
1: Alitan, away. Saan?
0: Saan yan?
3: Dito po.
1: Saan yan dito?
0: Sa bahay ng... Pasali naman ako. Medyo nabuboard ako nito mga anak.
1: Parang ang ganda manampal ngayon.
0: Okay, ano, paano nagsimula itong away na ito, itong alitan na ito?
3: About po sa mga parinig-parinig, mga
0: parinig. Mm-mm. Sino ang unang nagparinig?
3: Kapatid sa mga tawak
0: niya. Anong sinabi sa parinig?
3: Madami po eh, mga palaman daw, pal.
0: Ano no?
3: Pal daw, pal.
1: Pal, ano palamunin.
3: Opo, opo, opo.
0: Ah, eh, pal, ganun.
3: Nila, hindi ko alam, hindi ko nandiyan, may ganun. Papatay mali siya lang ako.
0: Ah, okay, nasa isang tahanan lang kayo.
3: Hindi naman po, bukod na po kami kasi parang hinati lang po yung dito.
0: Nung, bumukod kayo pero nasa isang bahay pa rin kayo?
3: Opo, opo.
0: Hinati lang yung bahay?
3: Opo.
0: May sarili kayong kwarto dyan?
3: Meron po.
0: Bahay nila yung hinati para sa inyo?
3: Opo, opo.
0: Ay, oo nga naman din. Kasi ang laki ng bahay nila tapos biglang hinati kasi nga dahil sa inyo.
1: Slice, okay. Slice, Ana.
3: Pamana po kasi yun, pamana po kasi.
0: Pamana. Pero paano yung hati? Like nilagyan ba ng pader or curtain lang?
3: Hindi naman po sobrang hati, parang 1/4 lang.
0: Binigyan kayo ng 1/4 sa bahay. Doon sa 1/4 ng bahay na yon, may sarili kayong CR.
3: Wala po, nakikisir pa lang kasi hindi pala pa pong budget.
0: So doon pa din kayo nakikisir? Eh nasa isang bahay lang din talaga kayo.
3: Parang ganun.
0: Oo. Kasi kung pwede kayong nasa isang bahay tapos nakahiwalay talaga, nakabukod kayo kung may sarili na kayong banyo. Pero as long as... may sarili kayong dining table or sariling kusina. May sarili kayong kusina.
3: Opo.
0: Meron?
3: Wala nga po.
0: So nandun nga kayo sa isang bahay.
3: Pero hindi po kami nakikikusina sa kanila. Dito pa rin po sa amin.
1: Kumbaga,
0: dyan ka nagluluto sa loob ng kwarto?
3: Sa CR lang po.
1: Ha? Sa CR ka nagluluto?
3: Hindi, CR lang po talaga.
0: Ah, CR lang yung ginagamit. Okay. Okay, mabuti yung malinaw. Okay, so gaano ka nakatagal dyan?
3: Mga 3 years na po.
0: Kasal kayo?
3: Kasi doon po kami nakatira talaga sa bahay ng mama ko. Nung nanganak po ako. Eh, yung kapatid ko rin po kasi may something.
0: Ay, may pinaparinggan din kayo.
3: Malis din kami doon. Opo.
0: Ala, lagi kayo napaparinggan ah.
1: Baka naman masama yung ugali mo kaya pinariringgan ka talaga.
3: Hindi naman.
1: Ay, hindi naman.
0: Oo, hindi naman masama yung ugali, medyo lang. Hindi lang talaga sila. Baka kasi itong ating bida, hindi siya masyadong nakikijam dun sa ano.
3: Opo.
0: Ganon, no. Medyo aloof ka. Lagi ka lang sa kwarto, ganon.
3: Opo.
0: Kaya pag-iisipan ka talaga nila. Kaya daig ng mga chismosa, nung mga ano pala kaibigan, yung mga mababait naman pero tahimik. Nadadaig nila yon.
1: So, mas gusto mo na nasa kwarto ka lang, solo ka lang na ganyan.
3: Ayoko kasi ng ano, ayoko po kasi ng mga issue, kaya ayoko ng makipag-banding.
0: Bakit? Na-try mo na ba makipag-banding sa kanila?
3: Opo.
0: Anong meron pag nagbabanding sila?
3: Inuman po kasi.
0: Hindi ka mainom.
3: Kasi
0: kaya ikaw ang pulutan. Kasi nga nasa...
1: Ikaw kasi yung wala lagi dun eh.
0: Oo, ilan sila magkakapatid? Ilan kay lahat sa bahay?
3: Kami dito sa amin. Tatlo lang po kami. Anak ko, masawa ko, tsaka...
0: Sa kwarto nyo. Pero sa buong bahay, ilan kayo?
3: Sila, lima. Mga lima. Kasi dalawa sila.
0: Dalawa sila ng...
3: Yun, yung relatives ng anak.
0: Kapatid ito?
3: Opo.
0: Dalawang magkapatid. Nasaan na parents nila?
3: Okay na.
0: Okay. Sila-sila na lang.
3: Opo.
0: Okay, sila tapos. Sila na lang. Dalawang magkapatid na wala pang asawa?
3: Opo. Wala pa.
0: Panganay yung napangasawa mo?
3: Hindi. Bunso.
0: Pero wala pang asawa. Okay. So, ang nagiging problema, hindi ka nakikijam sa kanila, pagkatapos may mga pariparinig na pal. Paano nasabing paalamunin ka?
3: Hindi po kasi yung time to kasi ngayon. Nagbigay po kasi siya ng lipstick
0: palit ko. Nang?
3: Tapos bigla na.
0: Nagbigay ng ano?
3: Kasi ba marinig ako?
0: Anong binigay?
3: Nagbigay po kasi ng biskuit sa anak ko.
0: Biskuit? Ay, biskuit. Oo. Eh, syempre pamangkin nila yun ah. Okay.
3: Tapos po, pagbigay niya, sabi ko lagay ko na lang yan. Pagbigay niya doon, narinig ko po, pal daw. Ayun si Palo, sabi natin.
0: Baka naman palaman. Baka kailangan ng palaman yung biskuit. Baka naman ikaw lang nag-isip ng palamunin. Okay. Sige.
3: Iba. Tsaka madami pa pong mga, ano, may mga time pa rin po lang. Masarap. Paparinig siya kung pal daw, alam ba niya. Tapos pag maaga po, tumaga po siya nagigising at pag-ingay po niya lang. Na siya unang nag-iingay dito. Eh kasi ako po kasi, minsan napupulit ako. Meron po kasi akong work kapag galing araw.
0: Oo.
3: Po kasi spend. But, work from home po.
0: Okay. Meron mga words na hindi namin masyadong naiintindihan, ha?
1: Mm-hmm. Ikaw ba ay nasa bahay ngayon?
0: Oo, nandun siya nagtatago. Nasa ilalim ng lamesa.
1: Nagtatago ka dyan.
3: Pagsalita.
1: Baka kasi marinig ka nila.
3: Opo.
1: Labas ka muna.
0: Doon ka sa, sa sala.
1: Oo, lamas marinig nila.
0: Oo, kasi napaparinigan naman kayo dyan.
1: Oo.
0: At least hindi... Oo.
3: Pero nakaraan po sumabog po ako. Umano po ako.
1: Nako po! Ano kayong pagsabog na yan?
0: Mga kapuso, mga kabarangay, may sumabog. Hindi na natiis.
1: Mm-hmm.
0: Nakakalungkot ha, na nasa iisang pamamahay kayo tapos hindi kayo okay.
1: Mm-hmm.
0: Especially, itong mga tao na kinakasamaan mo ng loob or nagagalit sa'yo ay part, diba, ng... naging part na ng buhay mo kasi nga sila ay kapatid ng asawa mo.
1: Mm-hmm.
0: Eh, hindi maiiwasan ng mga issue talaga paminsan-minsan. Lalo na, uso yan kapag ka ikaw ay hindi masyadong malapit or hindi ka masyadong nakikipag-usap, tahimik ka lang na tao. May mga ganun kasi, which is hindi yun naiintindihan ng iba kasi they think na kapag tahimik ka, hindi magaganda yung mga pumapasok sa isip mo.
1: Na ayaw makipag-jam.
0: Oo, ay, ito, ayaw ito jumami kasi nga hindi siguro kami bet.
1: Hindi siguro
0: kami gusto.
1: Mm-hmm.
0: Ako po, mga kapuso, mga kabarangay, ano kaya ang mangyayari sa pagsabog ng ating dida? Comment po kayo, Barangay Alas 971 Facebook page, hulaan natin.
1: Ako si Papa Ace.
0: At ako po si Papa Johan.
1: Ito ang Talk to Papa.
0: Number one.
1: Forever.

0: Bakit Ripen ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung
3: kung sumubok ng iba ko hiyang. Kaya balik Ripen ako.

0: liquid ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
8: Ma'am, si Odi po. 168 pesos ang pagsantabos.
9: Ay, wala akong barya.
10: Walang barya!
8: Ay, wala akong panukuli.
10: Walang sukli.
11: Ay, dapat ng GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payment. Secure checkout. Pay online with GCash.
6: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
13: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang galing! Pangmatagalan!
16: Parang tayo lang han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
17: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
14: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
22: Taga saan ka?
23: Taga Abad Santos!
22: Taga saan ka?
23: Taga Barangay LS!
19: Barangay LS 97.1
24: Number one.
25: Stronger.
24: Pinatibay.
25: Forever.
24: Habang
19: Number one.
1: Baka napatawad pa kita kung umamin ka lang sana. E anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo.
26: I-talk to Papa na.
27: I'm at 30 minutes after 9 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
28: At ako po si Papa Johan.
27: And nakalive pa rin po tayo sa Barangay Alas 971 Facebook page. Pwede po kayong pumunta doon, mga kapuso. At ibalik na natin ang ating bida. Eh, matapos nga na ang nangyayari, mga kapuso, nagkakaroon ng parinigan sa loob ng pamamahay.
28: Ay, pal! Nasa,
27: hindi siya nakikijamming or hindi siya nakikipag-close ng malala. Kasi nga, napansin niya daw na puro issue. Ang daming issue. Ang daming issue, pero lilima lang naman kayo sa bahay.
28: Ito kasi mahirap, no? Kapag halimbawa, kahit small talk man lang, sana at least nagagawa para hindi masapag-isipan ng kung ano. Ganyan.
27: Pero kasi, may mga time kasi na parang ayaw mo talagang makipag-usap.
28: Yes.
27: May mga ganun. Ayaw mo makipag-small talk sa ibang tao. I mean, kahit na ano. Tapos, kapag ka napilitan kang mag-small talk, yung mata mo gumigilid. Kasi, ayaw mo. Ganun ako ayaw. Minsan. Or minsan nga, may mga time kapag naglalakad ako, I don't pay attention sa mga nakakasalubong ko.
28: Aha. Uh-huh.
27: Oo,
28: yeah.
27: Ganun. Kapag ka wala ako sa mood. May mga ganun kasing time tayo, hindi naman tayo laging,
28: okay.
27: I mean, go ng go na, oh, hello. Dahil kasi kung kayo magsimula ng convo, diba? Uh-huh. Hindi laging ganun. So, may mga time na parang gusto quiet ka lang.
28: Mag-isa ka lang, ganyan.
27: Oo. Lalo pag may iniisip ka, mo kausapin.
28: Lalo kapag may pinaproblema ka.
27: Yan. Diba? So, eto na. Ibalik natin.

0: ang ating bida. Sumabog daw siya eh.
1: Ano kaya yung pagsabog na yan?
0: Paanong sabog kaya? Mga kapuso, mga kabarangay. Hello?
1: Hello, Jana.
0: Oo. Mm-hmm. So, ang sabi mo kanina, sumabog ka. Ano ang nangyari?
2: Nagsalita po ako. Nagsalita po ako ng hindi sa kanila. Mali ko rin naman yan kasi pumatol pa ako.
0: Paanong hindi magandang sinasabi mo?
2: Hindi na ang copy. Mga mura, ganun. Kasi kapito na po kasi ako.
1: Mm-hmm. Anong dahilan ng pagkapiton mo?
2: Ulit-ulit na lang. Lagi na lang nagpapatnil. Naiinis na po kasi ako.
1: Ano ba yung mga iba pong mga parinig nila?
2: Ano po talaga? Issue kasi dito yung mainis siya lagi. Yung anak ko po kasi nagigising. Nabibigla po ng gising. Naaawa po sa anak ko. Kasi minsan po nagbubuyat yung anak ko. Nag-adjust na nga po yung anak ko pag madaling araw. Siya lang nanonood. Nanonood siya ng cellphone para hindi nga sila ma-istorbo ng tulog.
1: Pero paano umabot ka talagang ano? Kasi kung basta parinig lang na ganyan, paano umabot talaga na?
2: Ito. Sa anak ko po. Sa anak ko po. Na puno po ko kasi yung anak ko nagising. Nagising po siya nakaraan araw. Pero mga linggo yun. Tutulog po kasi yung anak ko. Tapos lang tulog. Nagising po sa kamilya. Tapos lang bangon. Doon po ko sumabot.
1: Tapos na pagmumura mo ito mga...
2: Talagang wala na akong pakialam kahit ano sabihin mo ito. Kasi anak ko po yun
1: eh. So anong ginawa nitong mga ano kapatid ng asawa mo matapos mo sumabog?
2: Sabi niya, nasarinig siya, sabi niya wala naman niniwala sa akin. Mura.
0: Walang ano?
2: Wala naman niniwala sa akin. Kasi sabi ko, next step ako barangay ko na siya. Sobrang ingay niya, nakaka-informo na siya.
1: Ano bang klaseng pag-iingay yung ginagawa?
2: Kumakanta po. Kumakanta po lang napakalakas.
1: Di ba maganda yung boses?
0: Aray ko. Pero I don't think, di ba, dun sa pagpabarangay dahil lang kumakanta siya. Kasi bahay nila yan eh.
2: May motor pa po.
0: Pero bahay kasi nila yan.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
2: Yeah,
0: oo. So, kung talaga gusto niyo na matahimik kayo, yung pagkaka-divide ng bahay nyo, ayusin nyo para hindi nyo sila maririnig. Kasi bahay nila yan eh. Diba? Kahit gustuhin mo mang magreklamo, dapat ang kinakausap mo dito, yung asawa mo. Diba? Napagsabihan niya yung kapatid niya. Kung hindi kaya ng kapatid ng asawa mo, nakausap yung kapatid niya, bumukod kayo.
2: Yun nga po yung napag-usapan
1: niya. Anong napag-usapan niya mismo? Anong sabi ng asawa mo?
2: Bubukod na lang.
0: Oo. Kasi... okay sana kung
2: ikaw na lang talaga mag-adjust sa kanya.
0: Oo, kung maiintindihan and then kung may malasakit itong mga kasama nyo sa bahay. Pero kung walang pamalasakit, wala kayong choice. Yun lang yun.
2: Pero ngayon okay naman na po, hindi na po siya kasama.
1: Ito bang ginagawa niyang pag-iingay na sinasabi mo na pakanta-kantay? Araw-araw ba niyang ginagawa o minsan lang?
2: Agal na. Araw-araw, minsan. Araw-araw yun.
0: Yung mga tipong parang nananadya, ganun.
2: Apo, yun.
0: Ay, that's sad.
2: Hindi ko na pinapansin yung mga dati. Hindi ko na pinapansin yun. Hmm. Pero ngayon po kasi pag anak ko po kasi nag-store naman po yun.
0: Ay, nakakalungkot din naman nga. Okay. Diba? Na yung bata least, nadadaman.
1: At least napag-usapan nyo na ng asawa mo nyo. Asawa mo. Okay. Kailan nyo balak lumipat? O nakalipat na kayo?
2: Ibahin naman po kami sa... sa amin, parang
1: ipapayos
2: na lang
1: po
2: namin. Pag-ipon lang.
1: Kailan nyo balak lumipat doon?
2: Ito pa po, ano, pag nakaipon ako.
0: Oo, doon na lang kayo. At least wala kang stress, walang gulo.
2: Yun nga po, ayoko rin po dito.
0: Saka hindi masaya at parang hindi naman healthy doon sa anak mo. Siyempre, nakakarinig siya, tapos nagugulat-gulat pa siya.
2: Opo.
1: Yun bang lilipatan niyo doon talagang sirang-sira na kailangang ipaayos ng
2: hindi
1: marami?
2: Hindi naman po. Po kasi wala po siyang sariling ilang.
1: Ilang din yung mahirap, no? Kapag walang sariling ilang,
2: ayos naman po bahay namin. Kasi tubig nila. Sariling.
1: Okay, so ang pinakang anin nyo lang talaga is gumawa na agad kayo ng paraan na mapabilis yung paglipat nyo doon.
0: At saka, dapat na number one na namamagitan dito at pinagpoprotekta sa inyo is itong asawa mo na kapatid nila. Kaso nga, kung hindi din naman sila okay, doon magkakaroon ng problema. So para hindi na magkagulo, o para hindi na magkagulo, umalis kayo sa bahay na yan. Mas maganda pa na may sarili kayo, diba? At least nagagawa niyo yung mga bagay na gusto niyo. Ang hirap talaga minsan na meron kang mga kasama sa bahay, diba? Lalo pa yung mga ganyan na hindi mo mga kasundo. Ang kaya gawin nyo, ipagbili na lang ang bahay at hatiin ng pera. Yun ba yung ano nila? Pamamahay ba nila yan?
2: Opo, pamana po.
0: Pamana. Pamana. So kunin nyo na yung part nyo, ibenta nyo para magkapera kayo.
1: Ang tanong, ikaw papayag din naman yung mga kapatid na ibebenta.
0: Ay, papahati na. Diba?
2: Doon muna kami sa bahay namin hanggang sa makaipon pagpapagawa at papaupahan
0: na. Eto na kayo, lumipat na kayo agad-agad. Kaysa na-stress ka dyan.
2: Papaupahan na lang po kapag kami.
0: Ayun, pwede din. Oo, at least kumikita kayo. Doon sa ano, mga namana ng iyong asawa. Kasi mahirap yung ganyan. Sakit lang sa ulo, nagkakaroon ka lang ng kaaway, wala kang peace of mind. Diba, importante pa naman yun.
2: Ang ginagawa ko nga po ngayon, umaalis ako para ayoko na rin po kasi makarinig ng hindi magaganda.
0: Oo, tsaka yung...
2: Siyempre na, i-stress ako eh.
0: Tsaka yung bata, diba? Importante dyan yung bata.
2: Kaya iniwas ko yung anak ko. Maalis-alis po kami, pupunta po kami sa kaibigan ko. Tapos, gabi na po kami ngayon.
0: Kasi baka mamaya, dahil sa kaya nila ginagawa yun, alam nila na sumasabog-sabog ka. Tapos, kapag nagsalita ka ng hindi maganda, ikaw na yung masama dyan.
2: Kaya, diba? Yun nga po yung sinabi ko. Kapag nagsasalita ako ng hindi maganda, ako pa masama.
0: Kasi nga, hindi mo na mapigilan yung sarili mo.
2: Sumasama, no? Natitikin din yung tao lang din po.
0: Oo, kaya na kapag salita ka ng hindi maganda. Siyempre, kapag ka ikaw na yung... Kasi, pag nagsalita ka, directly na sa kanila, ikaw na yung masama dyan.
1: Pero, matanong ko lang, hindi ba nagkaroon ng pagkakataon na nag-usap kayo na inayos nyo man lang itong gusot sa pamilya nyo?
2: Wala po, wala.
1: Dahil... Ayaw niyo parehas.
2: Hindi po kasi kami close. Hindi talaga kami close. Kung nag-asin. Siya lang naman kasi yung problema. Yung iba naman yung kapatid hindi.
1: May alintan talaga kayo sa isa't isa.
0: Ayaw talaga niya sa'yo.
2: Siya lang po. Ayaw niya sa akin.
0: Nung ayaw, naramdaman mong ayaw niya sa'yo, ayaw mo na din sa kanya.
1: Ganun kasi yun
0: eh. Okay.
1: Pero ang hirap din naman kasi na halos araw-araw na may ganyan tayong kagalit tayo, hindi tayo yung peace of mind natin sa sarili, hindi magiging maayos.
0: Kaya lumipat na.
2: Opo, babalik na lang po kami ulit sa bahay.
0: Ayun, mas okay yun. At least meron kayong mga mababalikan na ganyan. Mas masaya kasi hindi masaya, hindi nakaka-healthy para sa iyo. Sa anak
2: hindi
0: mo.
2: Hindi na healthy.
0: Yes.
2: Hindi na healthy.
0: Oo, yung mga
2: hindi na healthy sa mental health.
0: Yes.
1: Pero ano ha, huwag mong hayaan lagi na sumasabog ka. Na?
2: Mahirap po kasi, may anxiety rin po kasi ako.
1: Yung anxiety kasi dapat ano yan talaga ng doktor na sila yung nagsabi na may anxiety ka.
2: Meron po ako dati.
0: Ay, talaga? Naresetahan ka? Naresetahan ng anxiety.
2: Pero na-control.
1: 3 times a day.
0: Oo. Nako
2: na. Na-aris ko naman yung gamot niya. Pagbilisan nga. Ganito, pag ganitong sumasabog dito. Ganyan, natitrigger ako.
0: Oo. Ganun na lang para mas tahimik ang buhay mo doon ka sa lugar na mas tahimik. At doon yon sa part ng... sa partido mo. Okay? Okay, kung may bahay kayo, diba, paayos nyo, and then para mas masaya ang buhay. Anyways, maraming salamat sa pag-share, ha? Nawa ay gumaan-gaan ang pakiramdam mo.
2: Gumaan naman po.
0: Oo, normal yung nararamdaman mo na yan. Nasumasama yung loob mo. Huwag ka mag-alala. Marami yung ganyan. na nakikinig ngayon. Ito nga sabi nga ni Senny, oh, nangyari sa amin yan. Kami na lang ang nag-alis para magkaroon ng peace of mind. Mas okay ngayon. Sabi niya, oh, mas okay ngayon ang buhay namin. Tahimik at masaya. Oh, di ba? Sabi din ni Sally, ang dami nakarelate sa'yo. Si Sally, sabi niya, same kami ng situation ni Ate Girl, kaya ako na lang din na nag-adjust. Sumabog din ako sa galit. Ako pa masama, kaya ako din ang nag-adjust. Diba? Yung mga pagsabog-sabog
2: na yan. Kaya mag-adjust.
0: Oo, delikado yung pagsabog-sabog na yan eh.
1: Oo.
2: Kaya nga po.
1: Panatilihin natin yung sarili natin doon. Okay, anyway, maraming salamat, Jana, sa pag-share ng iyong story.
2: Thank you po.
0: Nawa ay huwag ka nang sumabog ulit, ha? And mag-ingat.
2: Bomba
0: yarn. Maraming salamat sa pag-share, Jana.
2: Thank you.
0: 43 minutes after 9 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Naghahanap kami ng gusto pang mag-share ng kanila mga pinagdaraanan. Guys, PM na kami mga social media sa akin po, Papa Ace.
1: Yes,
0: sir. Pabilang line, 8374-8747. Ako si Papa Ace.
1: At Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Sa Barangay Alas, 97.1.
0: Number 1.
1: Forever.

0: mga kapuso. Narito na! Isa pang merong pinanan. Si Miss M. Nasa linya na. Hello, Miss M.
1: Hello.
0: Good morning, Miss M. Welcome sa programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
2: At ako si Papa Johan.
0: And Miss M, lahat ng pag-uusapan natin, maring maipost sa aming iba't ibang social media, digital platforms. Okay lang sa'yo?
1: Okay lang naman po.
0: Okay. So, Miss M, paano mo gustong simulan ng iyong kwento? Anong nangyari, Talk to Papa na?
1: Siguro ang pisan ko na nagkakilala kami.
0: Paano nagkakilala?
1: Nagkakilala kami nung pandemic.
2: Pandemic? Mm-hmm. 2020, lockdown.
0: Oo.
1: Yes, ka-uwi ko lang galing Singapore kasi ako dati. Nalaki sa Pilipinas.
0: So, ano siya nun?
1: Ay,
0: naku. Uy, bigyan. Oh. Oh.

0: Okay.
1: Then, yun, hanggang everyday nagkaka-chat na kami. Then, minsan nagkita kami.
0: Pagkita ka sa kanya, ha? Oh, mga panahon na.
1: Eh, kasi nagkakausap na kami na meron yung pag-ibig.
0: Umabot buhay, gano'n?
1: Oo, nagkakakwentuhan na kami. So, sabi ko sa kanya, samahan ko siya kasi hindi niya alam bumiyahe.
0: Okay.
1: Hindi na lang pasigot-sigot dito sa Manila.
0: Mm-mm. Bakit taga saan ba siya?
1: Dito lang din, pero hindi kasi siya pala.
0: Ah.
1: Doon saan siya

0: hindi lang kami nag-ano.
1: Nag-inuman. So, kumusta naman na meron sa inuman? Nakalasingan ba? Okay naman, nakauwi siya.
0: Okay, nakauwi. Yung nata, batya sa akin ng mga.
1: Ay, may tapat sa'yo, no?
0: Ano ko lang basahin mo?

0: pangalan niya.
1: Bigyan mo lang ng kahit anong pangalan. Si Boy na.
0: Installer na lang.
2: Mr. Okay. Installer.
1: Si Mr. Install.
2: Kinasama
1: lang. Kinasama
2: lang.
1: May anak.
0: Anak isa.
1: Okay. So, kaya yung madalit sabi, naging kayo. Mga kabarangay, eh naging sila. Ano kaya ang susunod pa na mangyayari? Ako si Papa Ace.
2: At Papa Yo.
1: Talk to Papa.
2: Number 1.
1: 4.

0: 97.1. Forever.
1: Baka napatawad pa kita kung umamin ka lang sana. Eh anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo.
0: I-talk to Papa na.
2: She put my name with yellow hearts.
3: Mga kapuso, ang ating bida na si Miss M at si Mr. Installer ay naging magkarelasyon na. Kumusta naman kaya ang itinakbo ng kanilang relasyon? Ibalik natin sa linya itong si Miss M. Miss M?
4: Hello.
3: Okay. So, naging kayo na. So, kumusta naman ang inyong naging relasyon?
4: Okay naman. Lapos 3 years. Siguro 1 year okay kami. Hanggang 2 years. Ganun. Hanggang sa kami na 2021.
3: 2021 ay?
4: Nagkaanak kami.
3: Nagkaanak. Oo, nagkabuntisan. Okay, tapos?
4: Tapos, yun. Siguro medyo gitit sa kami. Kailangan ko naman trabaho kahit 8 months pa lang yung baby ko. Siyempre, ayaw ko lang sa na lahat yung anak ko kasi nga, di rin nagsusupport ang dati kong business partner.
3: Oo. Tatlo yun. Okay.
4: Kaya, kailangan ko maghanap ng trabaho para ano.
3: So, nakahanap ka naman?
4: Sa isang sikat na fast food chain.
3: Okay.
4: Until now, nandarin ako.
3: So, kumusta naman yun? Eh, ito bang si lalaki nagtatrabaho na rin?
4: May pares kami may trabaho.
3: Ang tanong, isa sustain.

0: pain ba? Yung pangangailangan ng mga anak nyo?
1: Hindi.
0: Oh. So, paano?
1: Napilitan ka lang bakit trabaho.
0: Oo.
2: Paano yun?
0: So, may trabaho ka na? Okay naman?
1: Okay naman na may trabaho. Ako, hati siya rin na ako. Ganun, okay dyan. Then, siguro parang nahihirapan na rin siya kasi siya lang. Dalawa kami natusuporta dun sa tatlong anak ko.
0: Mm-mm.
1: So, may pananambatan nangyayarin. Kasi nakli, ma-open up na na ano, bakit yung tatay nila, bakit yung ginatusin mo, ikaw yung nagpapakahimong ko.
0: Naman niya responsibilidad yun. Tinanggap ka sa ano.
2: Kasi yun eh.
0: Oo. Diba? Kahit pa paano. So, pero kapag ka,

0: Okay. So, tapos, ano pa sumunod na nangyari?
1: Eh, yun na, hanggang nagkakalabuan na kami, puro na lang sumbatan. Hanggang siguro, ano, yun lang. Sinis ka pa rin. Para sa mga bata.
0: Ano, no?
1: Sinis ko pa rin para sa mga bata. Kahit ganun yung mga sinasabi niya, saan nakarinig ako ng mas sakit na salita.
0: Mm-hmm. So, lumamig ang inyong relasyon.
1: Mm-hmm.
0: Anong nangyari?
1: Yun, medyo hindi na okay. Noong 2023, hindi na kami okay. Pero lagi niya akong sasabihan, gusto niya pa damang isang anak. So, pinagbigyan ko siya.
0: Uy! Nagkaroon pa kayo na isa pang anak?
1: Isa pang babaeng anak.
0: Okay. So, anong sumunod na nangyari? O, nagkaroon na kayo ng pangalawang anak?
1: Manganak na ako dito sa ano. Ay, bago ako mga nakita, nagpakasal kami. Nag-save kami magpakasal. Sabi namin, baka mabago yung relasyon
0: wait
1: natin.
0: Wait lang, hindi pa sabi mo kasal ka dito sa una mo? Ano yung legally separated na kayo?
1: Etong dito ako sa pangalawa kinasal. Sa una kong live-in, hindi.
0: Ah, okay. Ito na kaintindihan kanina pala. Charot. Okay. O sige, so dito kayo kinasal. So kumusta naman? O, kinasal kayo, mas naging maayos ba?
1: Naging worse.
0: Oo nga eh. I don't think nagiging ano yun eh. I mean, yung pagpapakasal kasi, diba?
2: Mas natali ka doon.
0: Oh.
1: Oo.
0: So ano nangyari matapos yung magpakasal? Anong worst
1: after
0: na ito?
1: After
0: anong...
1: nakakasal namin. December 2024, bila siyang nawala.
0: Saan napunta?
1: 24 as siya nawala, nakapatay. Cellphone na tinatawagan ko siya. Yun. Walang ano, walang sagot. Tapos kinabukasan yun. Kumontak siya sa akin. Nag-text siya sa akin na sorry, may nagawa kong mali na hindi dapat.
0: Ano ang nagawa niya?
1: Na yung time na yun, hindi ko pa talaga alam kung ano yung nangyari na yun. Pero ang kwento niya sa akin, nakadisgrasya siya ng bata. Habang nagmumotor. So, sabi ko, sige, patingin ako ng picture, yung medical ng bata, kung talagang ganun yung nangyari. Tapos yung police report, bakit wala? Kahit picture, kahit ano, wala.
0: Mm-hmm.
1: So, yun doon ako nagtaka, nag-imbestiga.
0: Okay. Anong nalaman mo sa pag-iimbestiga mo?
1: Pinuntahan namin yung ano, incident site. Tapos sabi ko, samahan niya ako dun sa police station kung saan siya nag-ano. Wala siyang ituro sa akin.
0: Mm-hmm. So ibig sabihin, nagsinungaling siya?
1: Oo, nagsinungaling
0: ano
1: siya.
0: Ano ang totoong nangyari?
1: Neto ko na lang nalaman. Itong taon na lang na to.
0: Na?
1: Na nakikipagbalikan pala siya dun sa una niyang asawa.
0: Matapos mo siyang bigyan ng dalawang anak at ikinasal kayo, doon niya lang naisipan na bumalik sa dati niyang kinasama. So anong nangyari?
1: After ng incident na yung pinatawad ko siya, okay. 2025 last year, puro away na kami. Wala nang magandang nangyari.
0: Wow. Okay.
1: Then, this 2026, yun, nalaman ko na lahat.
0: Paano mo nalaman?
1: Na-open ko kasi yung ano niya. Bago pa pala ma-open ko yung account niya, may incident na naman na bigla siyang nagpaalam sa akin kasi nagmo-movie trailer siya ngayon eh.
0: Oo.
1: Ngayon siyang paalam sa akin, magbabagyo siya. May ihahatid siyang...
0: Wow ha? Ang layo ha? Oo. Bagyo. Baka naman talagang ano na?
1: Naisip ko, bakit magmumotor tong customer mo? Kung pwede naman siya mag-bus.
0: Oo nga, nakaupo pa siya ng maayos. Oo. Nakakangalay yun sa ano, sa puwet.
2: Ang layo-layo no, nila oras.
0: Eh baka naman ano, like gusto niyang mag-road trip, di ba, na nakamotor.
2: Taray. Para makita yung scenery.
0: Oo. Eh malaman mo, pinatay yung cellphone nung...
1: Nung asawa ko.
0: Nung papunta na... Nung papunta na siya ng Baguio?
1: Oo, gabi. Kasi gabi siya pumiyahe. Then, sabi niya sa akin, tingnan akong GCash number mo, papadalang kita ng pera. Uh-oh. Sabi niya ganun sa akin. Then, sinatawagan ko, pinatay niya na yung cellphone niya. 24 hours, hindi ko pa rin siya makontakt.

0: Siyempre ikaw, bilang asawa niya, nag-worry ka sa kanya.
1: Oo.
0: Diba? Baka mamaya kung napano na, eh, ang hirap pa naman ng, ano, daan din, matatarik yung mga daan
1: sa, ano. Tapos, gabi pa sa gumahin.
2: Ay, natuloy ba yung pagpapadala ng pera sa, ano? Kasi, pera-pera ko eh.
0: Pinatay niya yung cellphone, so wala, hindi na kayo nag-usap.
2: Nako
1: po. Oo, wala na. Oh. Hanggang kumasa, pinakonta ko sa pinaparin ko yung cellphone niya. Wala talaga unattended.
0: Aray ko.
1: Then, kinabukasan, umuwi siya gabi.
0: Oo. Oh.
1: Sabi ko, saan kayo part ng Baguio nagpunta? At nasaan yung kausap mo na nag-booking sa'yo?
2: Makikita yun sa ano eh, sa history. Oo. Oh.
1: Hindi daw pinasok sa app niya kasi mas malaki daw yung kaltas pag pinasok sa app niya.
0: Ang galing gumawa, no? Ang mga manluloko, ang galing gumawa ng mga ano, no?
2: Story,
0: ng mga story, no? Oo, tas napapagtahi-tahi nila. Kaso minsan, dyan din sila mahuhuli.
2: Totoo.
0: Naku po, mga kapuso, mga kabarangay, eh, umabot na ng Baguio ang pakipaglandian ng kanyang asawa. Doon daw, sa di umano, eh dating karelasyon nga kaya ang kasama o ibang babae.
2: Ako,
0: yun po yung ating dapat alamin. Ako si Papa Ace.
2: At Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa.
2: Number one.
0: Forever.

0: ka, halikan mo yung pinakamagandang babae sa mundo para sa 1,000 piso o hahalikan mo ko para sa piso. Maging honest ka, ha?
1: Siyempre, hahalikan kita para sa piso.
0: So, hindi pala ako ang pinakamagandang babae para sa iyo.
1: Pero honest ako.

0: Habang up to 42% naman ay kulang sa zinc. Mas may chance tuloy magkasakit. Kasi ang mga virus at bacteria, laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ng vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Super Barangay na! Mga kapuso, kita-kits tayo sa Sabado, June 27 sa Malaya Covered Court, Barangay 185, Caloocan City. Alas 5 ng hapon, sama-sama tayong magsaya sa isang hapon na puno ng kantahan, sayawan at bonggang papremyo. Makakasama natin dyan ang Barangay Alas DJs na sina Papa Johan at Miss Malaya at ang Super Radio DJ BB Anchor sa sina Tuesday New at Christian Manyo. Exciting mga ganap dahil may dance fitness, super card games, singing contest, palaro at mga bonggang paraffle. Pakikiligin din tayo ng sparkle artist na sina Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. Kaya see you there mga kapuso. Nasaan ka man, pwede mo pa rin mapanood ng Super Barangayan live updates sa aming Facebook page. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Potent C Plus Zinc Advance. Sangguniang Barangay 185, Caloocan City, Super Radio DGWB 594 at Barangay Alas 97.1 forever.
6: Barangay LS 97.1
7: Number one.
8: Stronger.
9: Inatibay.
8: Forever.
9: Habang
10: number.
11: Kababata, pagtakpan. Ayan ang CCTV, oh. Kala mo, hindi kayo...
5: 31 minutes after 10 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa, ako si Papa A.
12: At ako po si Papa Yoha.
5: Kasama pa rin natin ang ating bida na si Miss M. At hindi na nga po maganda ang nangyayari o nangyayari sa kanilang relasyon. Dahil di umano, gusto makipagbalikan itong si Mr. Installer sa kanyang ex at pumunta pa ng Baguio. Nung nasa Baguio na, hindi na po makontak. Naku, ang daming nakaka-relate sa ganyan. Bigla na lang hindi na kontak.
12: May iba na palang mga kasama.
5: Naku po.
12: Sasabihin, ano, wala dun sa ano? Wala dun sa app?
5: Well, tapos wala daw signal.
12: Oo.
5: Naku po, bakit namatay ang cellphone?
12: May signal sa Baguio, ah.
5: 24 hours, wala kang signal, B. Ano nangyari? Ano naman palusot ang
12: ayaw
5: sasabihin?
12: Ayaw magpa-istorbo.
5: Naku, baka nag-enjoy. Balik natin si Miss M. Hello, Miss M.
13: Hello.
5: Okay, so nalaman mo ba kung sino ang kasama?
13: Oo.
5: Sino?
13: Bagong babae.
5: Bago! Ah! Hindi na yung ex.
13: Hindi na.
5: Ay.
13: Kasi sabi sa akin ng ex, ayaw niya na makapagbalikan din kasi nakasal kami.
5: Oo.
12: Mm-hmm. Oh, nakausap ko pati yung ex.
13: Nakachat ko yung ano eh. Oo, nakachat ko. Meto na lang, etong may talaga lahat nalaman ko. Lahat-lahat ng kwento.
5: Oh. Okay.
13: Pero after that incident na yan, na nalaman ko na sa Baguio siya daw nagpunta, nag-screenshot pa siya ng Google Map niya, nasa ano siya, Pampanga. Tapos yun, nakauwi na siya dito sa bahay, nag-abot kami, nag-away kami, in-inspection ko lahat ng gamit niya.
5: Oh.
13: May dala siyang gamit noong time na yun.
12: Anong klaseng gamit?
13: Gamit, like jersey, shorts. Sabi ko, naghatid ka lang, may ganyan kang gamit. Ano?
12: Oy, matatagalan kasi.
13: Yes. Samantalang hindi ka nakakontak sa akin, pero nakapagpalit ka ng damit, nakapag-toothbrush ka.
5: Ay. Kasi kailangan mag-toothbrush. Hindi mo pwede hindi mag-toothbrush diba? Doon. Mapapalaban.
12: Baka may swimming pool doon, sinisid.

0: Ang malamig doon. So, kailangan talaga ng kayak. At charot! Okay. So, tapos?
1: Yun, nakita ko yung undergarments niya. Nilagay, siniksik na sa washing. Parang inilalim niya ata. Eh, ako, napakaano ko talagang tao. Kailangan mahanap ko talaga yung mga evidence nga.
0: So, anong meron?
1: Alam mo na kung anong meron sa undergarments. Matuloy.
0: May bakas?
1: May bakas?
0: Aray ko!
2: Naku po. Ay, malimig kasi doon sa Baguio.
1: Sabihin pa akin, tinanong ko siya, kailan mo sinuot tong damit na to. Eh, sakto kakalaba ko lang ng time na yun, walang masyadong damit doon sa washing machine namin.
0: Oo.
1: Sabi niya, ay, hindi ko na maalala kung kailan ko sinuot yung sabi niya.
0: Dapat tinapon na lang niya, no?
2: Nag-iwan ng ebidensya. Oh, oh. Ay, investigador itong ating bida.
0: Oh, magaling ha, magaling. Hanggang doon,
1: binisipat. At meron dito sa ano mo, sa undergarments mo na ito. Bakit ganito? Ano, habang nag-drive ka, may lumalabas sa'yo?
0: Ay! Hoy! Sandali lang.
1: Ay,
0: sandali. Sorry. Medyo malalim na yung ating... hanggang doon lang sa... Mababaw lang tayo. Mababaw. Okay?
1: So, hindi ko alam kailan ko sinuot yung ganyan sa panipaliwanag siya.
0: Oo, so matapos nga, magkahulihan ito, anong sumunod din nangyari? Naghiwalay na ba kayo?
1: Napalayan ko siya, ayaw niya lumayas kasi nga wala siyang ibang pupuntahan. So, that time kasi nag-apply siya ng security guard, pinasok siya ng papa ko.
0: Okay.
1: 1 month pa siya bago nakaalis dito. Inantay niya munang makasahod siya sa security guard bago siya umalis ng tuluyan dito sa amin.
0: Okay. So, as in, natapos na ang inyong relasyon.
1: And may twist pa nga. Eh, kumontak pa sa akin. Ang kapal ng mukha.
0: Oo. Pero ikaw talaga, nung time na ayaw mo na, kasi nahuli mo na, alam mo, sarili mo, niloloko ka lang niya, as in, stop na... As in, disilido ka na talaga. Wala nang kahit na mag-luhod-luhod siya, humingi ng sorry, hindi mo na siyang kayang patawarin.
1: Ayoko na.
0: Ayun. At least nagising.
1: Cheater is only the cheater, diba?
0: Yes. Mm-hmm. Okay. So, after nito, kumukontak pa sa'yo? Gusto makipagbalikan? Ganun ba?
1: Ngayon, kumukontak siya sa akin para sa mga bata, pero hindi siya nare-replyan. Binla ko siya sa mga accounts ko, lalo sa Facebook ko.
0: Mm-hmm.
1: Pati sa number, nakablock siya sa akin.
2: Eh, paano itong mga batang ito? Bali, 5 na itong iyong palalakihin.
1: Solo parents.
0: May trabaho pa naman.
1: Kasalanan siya kung bakit nandito sila eh.
0: Oo. Tsaka siguro, yan na talaga yung true love mo. Yan yung mga tao na hindi kasasaktan, yung mga anak mo. So, kumusta naman bilang... solo parent, merong 5 anak.
1: Masaya lang, mahirap. Pero kahit ka magpakasapa, di lang yung...
0: May trabaho ka naman.
1: Meron naman. Kaya pa naman, napapagod ko naman yung mga lulsera.
0: Wow, and I'm so proud of you na kinakaya mo ang lahat. 5 yan. Ako.
2: Ilang taon na yung pinakampanganay mo?
1: 18.
0: Mag-18.
2: Pero alam nila yun ang mga nangyayari?
1: Alam nila.
2: Mm-hmm. Anong mga sinasabi ng mga anak mo?
1: Sa naging asawa ko, hindi sila close kasi parang hindi nga pinapakita ng naging asawa ko na okay sila.
0: Mm-hmm.
1: Pinapakita niya parang may gap sila. Pinapakita niya parang hindi niya panggap sila. Okay. Pwede mo
0: makakain
1: lang. Hindi
0: sabihin
1: na
0: matawag
1: yung mga anak ko.
0: Oh. So, paano yun? Parang nalilep behind yung mga anak mo sa una? Ganon?
1: Oh, parang ganon yung nangyari. Pero, siyempre, pinapakita ko naman sa anak ko na kahit yung nangyari, nandito ko.
0: Mm-hmm.
1: At sinaman nila, hindi ko sila papabayaan.
2: Pero, dumating ba sa pagkakataon na sumama rin ang loob nitong mga anak mo sa'yo?
1: Yung panganay ko, nagrebelde siya.
0: Mm-hmm. Dahil?
1: Dahil ganun nga yung nangyari. Na naririnig niya, lagi kami nag-aaway dahil sa kanila, ganun.
0: Mm-hmm.
1: At may mga times na hindi na siya umuuwi. Nandun na lang siya sa barganda niya.
2: Lalaki?
1: Lalaki.
2: Mm-hmm.
0: Kasi nga, itong mga anak mo, syempre, wala naman silang kasalanan sa mga nangyayari. Ay, ang cute ng mga anak mo. Ito sila. Ang lit pa ng bunso.
1: Kaka 2 years old na lang nung June 11.
0: Oo nga. And then, mga lalaki yung tatlo. Tapos, opo, dalawang babae yung sumunod.
1: Opo.
0: Oo. Ala, ang ganda mong babae pala. Ala, ikaw talaga to?
1: Tapos yung pinalit sa akin, ewan ko.
0: Ang cute, no? Ala, ang ganda mo. Artistahin. Pwede ko pang ipakita to. It pasilip to, itong artistahin na nakaano ka. Ang ganda ng kilay mo dito eh. Laban na laban eh.
1: Amplakado ba?
0: Oo eh. Parang may mga pagka... Parang mga dati nga ni Christine Reyes. Ganyan.
2: Wow.
0: Oo. Okay lang, pasilip ko to.
1: Okay lang naman mga, po. Baka may sakal. Matamali.
0: Aray ko. Mga tipong ano, mga Nadine sa Monte.
2: Ganon.
0: Oo, makinis ka talaga. Normal mo yon.
1: Opo.
0: Taray.
2: Sige. Pwede natin ipakita mamaya.
0: Oo, pasilip ko ha. And then, tanungin natin kung ano ang masasabi ng ating mga bida-bida patungkol sa story mo. Okay ba yon?
1: Okay lang po.
0: Ah, sige. Okay. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, masisilayan nyo po ang kagandahan ng ating bida. Uy, ang ganda niya talaga.
2: Mm-hmm. Nako, excited na akong makita yan.
0: Hindi basta-basta, uh-huh, oh. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, abangan po ha ang kagandahan ng ating bida. And mag-comment po kayo, ano po masasabi nyo sa kanyang story. Ako si Papa Ace.
2: At Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa.
2: Number 1.
0: Forever. Forever.

0: Ganahan? Pang 10 beses mo na yatang kumukuha ng lechon. Pabalik-balik ka. Hindi ka ba nahihiya?
1: Hindi ah. Sabi ko sa waiter, pinapakuha ng misis ko.

0: Mug rest time drop. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
1: Rest time to the rescue.
2: Unilab quality yan.
0: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Simeticone rest time to the rescue.
4: Mga kabarangay, heto na naman muli ang bubuo at magpapasaya ng Sabado evening nyo. Tara na't makisaya sa GMA Radio Super Barangayan. Sa darating na June 27, 5 ng hapon, dadayo naman do DZBB at Barang 91 sa 5 Caloocan City. Para sa isang super na gabi, makikipagkulitan dyan ang inyong paborito alas ni Papa Johan at Bank Horse na sina Tuesday New. Eh, di mawawala ang ating games, dance, fitness. Ang inyong mga paboritong GMA Spark Jennifer Maravilla. Hindi may chance pa cash prizes. GMA Afford the Box. At brand pang hinihintay nyo. Tara na sa Sabado, June 26 ng gabi. Puno ng saya at papremyo. Barangaya. Barangaya na ihatid sa atin na fans. Ang kasi protektado kay 5 Radio DZ1.
5: Mga kapuso, naku, pinagkaka sa aking Facebook page. Pumunta po kayo at Papa Ace LS, type mo lang PAPA space ACE, posted na po doon ang kagandahan ng ating beat. Mamaya ipapen sa ating Facebook, so wait lang kayo dyan, okay? Oras, mga kapuso, 10:55.
6: This time check was brought to you by
7: Pay Online with GCash, para bayad agad sa online shopping.
6: Ladies' Choice, make every dish mayo amazing with Ladies' Choice. Alaksan Extra, ang kilala mong Alaksan Extra. Extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Taga-san ka?
6: Taga-Alabang!
8: Taga-san ka?
6: Taga-Barangay LS!

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
3: But with United Home for Self with Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
4: United Home.
5: Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Taga saan ka?
9: Taga B Mapa.
8: Taga saan ka?
9: Taga Barangay LS.
10: Bakit RightMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan RightMed. Kailangan RightMed.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Mga kabarangay, isa na namang masayang Sabado afternoon ang pinagsaluhan natin sa Barangay Live Studios netong June 20 sa Robinson's Antipolo. Nakipagkulitan sa atin ang kwelang si Lady Gracia at syempre ako, ang storyteller ng ating mga puso, ang inyo pong Papa Dudut. Lalo pang naging espesyal ang hapon dahil sa ating kapuso, Naj Zablan, at GMA Sparkle Artist na sina Lee Victor at Bon Bryan. Congratulations din sa lahat ng mga maswerteng nanalo sa ating mga papremyo. Maraming salamat at sa walang sawang pagsuporta mga kabarangay. Dahil sa inyo, nakapaghahatid kami ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa para sa lahat. Gusto mo rin bang marinig ang Barangay Love Stories live on stage? Stay tuned lang at abangan kung saan susunod na pupunta ang inyong Papa Dudut at ang Barangay Live Studios. Ang Barangay Live Studios ay hatid sa atin ng Bygone 100% Knockdown at ng Barangay LS 97.1 Forever in partnership with

0: hirap na nga ng pinagdaanan mo. Papasok ka ulit sa ganito? Wala ka na bang choice? Siya na lang ba ang lalaki sa mundo?
1: I-talk to Papa na.
2: Papa!
3: Alas 11 in punto. Yan ang ating oras, mga kapuso. Ito po ang programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
4: At ako po si Papa Johan.
3: At pinagkakaguluhan na nga po ang ating bida na napakaganda nga naman talaga.
4: Ganda nga naman. Na si kilay na kilay
3: M.
4: pa lang.
3: Oo. Sa aking Facebook page at Papa Ace LS. Pero eto na. Para sa mga nasa Facebook Live natin, Barangay Alas 971. Ready na ba yung mga nasa Facebook Live para masilayan ang kagandahan ng ating bida?
4: Si Miss M.
3: Si Miss M. Nako, ready na ba?
4: Ready na.
5: Sa mga kapuso natin, Facebook Live ng Barangay Alas 97.1, punta na kayo daw ngayon.
4: As in now na.
3: As in, eto na. Eto na. Ayan na.
5: Hala, ganda.
3: Aray ko.

0: hindi nyo kaya, napakaganda ng ating bida. Ano?
1: Sabi nito,
0: oh, si Diony.
1: Pwede bang akin na lang yung single mother na yan?
0: Hindi basta-basta ang mata, ang kilay, ang kinis. Wow, sabi ni Bernie Baltazar. Ang ganda ni ate. Sabi ni May Prado, si May Prado, sabi ni JB Pak. So pretty, anong FB niya? Akin na lang siya. Aray ko, pinag-agawan na. Wow, akin na lang. Hindi ka iiyak sa akin. Wow, ganda ang ganda naman pala. Boom, panes. Akin na lang siya po. Wow, pwede. Pretty girl talaga. Para sa mga kapuso natin, guys, punta po kayo, Barangay Alas 971 Facebook page. Nakalive po kami doon and then pinapasilip po namin ngayon yung ating bida.
1: Magayo.
0: Mag-react kayo, ha.
1: Ang dami nagmamain, ha.
0: Doon sa ating ano Facebook live. Mag-react kayo. Share nyo tong Facebook live natin. Mag-comment din kayo. And then maraming salamat sa mga naka-follow na. Pagpumunta po kayo sa aming Facebook page, sa aming official Facebook page, Barangay Alas 971. Mag-follow muna kayo.
1: Mapang-akit, ano? Kagandahan.
0: Ganda ng ilong. Oh. Kanya lahat yan.
1: Parang Ellen Adarna daw.
0: Kapag maganda, ni Mickey Boy, ni Ata Ato.
1: Ano ba?
0: Puso, ano na nga ba ang masasabi nyo?
1: Yeah.
0: I mean, nalokans.

0: si JV. Ayan, magandang umaga po. And para po sa to, iba pala to. Marky, mas okay po na magtrabaho ko na lang po ng mas maayos ngayon. I-focus mo na lang po yung oras mo sa mga anak mo. Mahirap kasi lima yung anak mo and napakalaking gastusin po yan.
1: Pero syempre, mga anak niyo, kailangan na talagang gawin ang lahat, mm-hmm. Diba? Lalo pat wala siya nakuwang suporta dito sa mga tao na dapat tumutulong sa kanya. Mm-hmm. Sabi dito, ng ilan pa sa ating mga bida-bida, sabi ni, eto, sabi ni Brenda, nako po, mag-focus ka na lang sa mga anak mo. Sabi ni Irma, nako, huwag ka na mag-asawa ng bago. Ha, alagaan mo mga anak mo, yan ang magpapayaman sa'yo balang araw. Ano pang sabi dyan?
0: Sabi ni Helen, focus ka na lang talaga sa ate sa mga anak mo. Marami-rami sila.
1: Ayan. Sa akin ka na lang. Sabi dito ni Julito, naniniwala talaga ako, talo ng malandi ang maganda. Totoo yan.
0: Sana sa kasama ko na lang dito, Lau, sa asawa ko.
1: Aray ko.
0: Ang daming gusto mag-mind sa ating bida.
1: Oo, no? Pinagkakaguluhan. Pwede naman kasi talaga, magandang babae. At magtataka ka, no? Na niloko pa, sinaktan pa. That's sad. Eto, sabi dito, masasabi ko lang hindi niya deserve. Focus na lang siya sa mga anak niya. Ang daming nangangarap. Anong sabi doon?
0: Nangangarap sa kanya pero iba lang ang habol ng mga yan.
1: Oo. Sabi niya pa, focus na lang din sa mga anak mo. Then when the right times may dumating, saka po. Eto, ang ganda naman po ni ma'am, kung sa akin ka, hindi ka masasaktan.
0: Wow! Mga pangako.
1: Achichi!
0: Pwede sa akin na lang. Ang daming gusto mag-mine. Pero para sa ating bida, ha, mahirap ang pagiging isang single mom.
1: Mm-mm.
0: Lalo na't lima itong kailangan mong alagaan, palakihin. Lima itong anak mo. At ito pang una mong naging kinong... So, kailangan mo talagang gumawa, lalo na't meron anak.
1: Mm-mm.
0: No, lahat. Ang hirap nun kasi, sino mag-aalaga? Kailangan mo magtrabaho, sino mag-aalaga sa mga anak mo? Pero, alam ko kasi sa mga single loob ng mga yan, sila yung tipong kahit nahihirapan na gagawin at gagawin lahat.

0: ating problema ang Diyos na hindi natin kayang lagpasan. So, tiwala lang at alam kong kayang-kaya mo yan. San dang ito ay matao, no, magbigay, no, ay mga ban, lubos, inay, itong inyong ama, inyong M, no.
1: Ayun, nako, for me naman, kamukha nga siya ni Christine Hermosa. Ay, pagka Christine Hermosa, yung dating nung ano niya. But, yun nga, nangyari na ang mga bagay na ito at saan na meron kang natutunan. Okay? Tanging yaman mo na lang talaga is yung mga anak mo. Bawal mapagod, bawal sumuko, lima yan. Nawa ay gabayan ka pa. At ipag-pray mo. Nangyari, or mga bagay-bagay para sa kanya. Siguro ito ay yung kanyang sarili. Pagka dumating na doon, ay alam mo na yun. Pero this time, mas magaling ka na sa okay ng alup yung anak na anak nung lalaki na nagpapabigat sa mga loob ng yun yung karamihan eh, para dun sa mga naon na nilang anak. Siyempre mahal nila yun, diba? Ayaw nila na masasaktan yun, karamihan. Pero meron din naman na mga busong, diba? O hindi nawawala yun. Kung ikaw ay single mom na busong mo, eh, kasi hindi naging

kanya kung ano. Sinapalaya naman ako, so okay naman. Ang depth ko na kung ano meron. Na, ano meron ko nangyari sa relasyon na yun. Anak mo ka mag-alab. Hindi na naman pabayang ina na natataguyod mo ka sila na wala. Kaya sana maging masinta na lang. Yun lang.

0: By the June 27 sa Malaya Covered Court, Barangay 185, Caloocan City, alas 5 ng hapon. Sama-sama tayo magsaya sa isang hapon na puno ng kantahan, sayawan at bonggang papremyo. Makakasama natin dyan ang Barangay Alas DJs na sina Papa Johan at Miss Malaya at ang Super Radio DZWB anchor na sina Tuesday Nu at Christian Manyo. Exciting mga ganap dahil may dance fitness, super card game, singing contest, palaro at mga bonggang paraffle. Pakikilingin din tayo ng sparkle artist na sina Andre Pajardo at Jennifer Maravilla. Kaya see you there, mga kapuso. Nasaan ka man, pwede mo pa rin mapanood ang Super Barangayan live updates sa aming Facebook page. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Potent Z Plus Zinc Advance. At nanggo na yung Barangay 185, Caloocan City, Super Radio DZWB 594 at Barangay Guy LS 97.1 forever.
1: Taga saan ka?
2: Taga Antipolo.
1: Taga saan ka?
2: Taga

0: 6, talatang 4. Mga pasakop sawa, yan ang kalooban ng Panginoon. Kayong maging malanak sapagkat iyan ay nakaloon. Huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Palakihin ninyo ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Nawa ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya at asawa na dalangin biyaya lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Pansinin, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Oras sa Barangay 11:33.
3: This time check was brought to you by
4: Walter Mart. Sarap maging mom.
5: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Crim Silk. Join the Crim Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
7: New Star Online. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Pay online with GCash. Para bayad agad sa online shopping.
1: Barangay LS 97.1.
9: Barangay LS.
1: Stronger.
10: Pinag-ibay!
1: Forever.
10: Habang buhay!
1: Number 1.
11: Hindi ko na pwedeng ibalik ang panahon. Wala namang time machine eh. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit hindi ka na sa akin.
12: I-talk to Papa na.

0: problema ka ba di masabi sa iba?
1: Dito sa Talk to Papa, papatukin mo na.
0: Ikasa mo ipa, Brombo! At mga kapuso, para po sa inyong mga parambo, doon po ako magbabasa. Bisitahin niyo po yung aking Facebook page at Papa Ace LS. I-type mo lang P-A-P-A space A-C-E and then na-post ko doon yung picture ng ating bida kanina na si Miss M. So doon na lang kayo mag-comment ng mga parambo nyo.
1: Yes, at sa mga kapuso natin na narito sa ating Facebook Live, doon naman ako magbabasa ng inyong mga parambo.
0: Alright, isa lang ang isisigaw.
1: Isang bansa.
0: Siyang barangay.
1: Pultang ka.
0: Rambo ka.
1: Unahin na natin ito si JV. Papa Johan, pinaparambo ko lang po si John Carlo at si Pau Pau na absent ng ilang araw. Anong balak nyo? Hanap na kayo ng ibang hanap na kayo ni Visor Dante aka Barona. Sana po mapansin. Ayan, napansin naman na kita.
0: Pero ang tanong, hanap na ni Sir Baron, nakala ko hanap na kayo ng bagong work.
1: Hanap na kayo ng bagong work.
0: Kawawa naman. Oo.
1: Hindi kayo po pasok lagi ha. Pasok kayo ha.
0: Aray ko.
1: Sino yan?
0: Si Eloisa. Pinaparamo ko po si Jermaine at si Jairine. Ang kukulit, lagi nag-aaway. Matulog na kayo para matahimik na tayo. Ako feeling ko nanay ito. Itong si Eloisa.
1: Mm-hmm.
0: Ayan talaga. Diba?
1: Ang mga nanay.
0: Oo. Makukulit talaga yung mga yan. Mana sa... Siyempre, mana sa tatay.
1: Saan po magmamana?
0: Diyan, isang bansa.
1: Sa barangay.
0: Pultang kayo.
1: Rambo kayo. Si Gab, pinaparambo daw yung mga kasama niya dito sa Carbonezone. Lalo na sa mga tatlo na wala pang ang ginagawa. Di pa, nagsipasok. Ang dami mga hindi pumapasok ngayon, ha? Ano ito, laging mga absent? Si Parang Jack Jansky, pinaparambo daw itong Tire Works ng Malabon. Si Vincent, pinaparambo daw si Jomel, katrabaho niya na palaasar. Si Javon, pinaparambo daw yung kanyang asawa na si Jezebel Jacob. Ang sarap ng luto niyong tinola. Uy, ang sarap ng tinola.
0: Wow, I want tinola. Tapos maraming luya.
1: Oo.
0: Diba? Ito, si... Tapos may tanglad yun, diba? Nilalagyan din ba?
1: Depende sa inyo. Meron may tanglad, yung iba naman ayaw na may tanglad.
0: Parang masuting kasi siya kapag...
1: Suiting!
0: Suiting to the ears.
1: Anong nilalagay mo? Sayote o papaya?
0: I want papaya eh.
1: Papaya.
0: Oo. Sayo, sayote.
1: Sayote.
0: Hindi ako masyadong...
1: Kahit alin?
0: Nung sayote.
1: Pero yung dahon, like, di ba yung dahon, yung green, anong nilalagay mo naman?
0: I want malunggay.
1: Malunggay. Yes. O kaya naman, na-try mo na dahon ng sili.
0: Yeah. So sarap.
1: Yeah,
0: so yummy.
1: Nay, magluto nga po, pauwi ako.
0: Ito, si Aileen, parambo ko lang po ang aking self. Half day na naman sa work, bawas naman ang sahod, pero sumakses naman sa nilakad kanina.
1: Ay, perfect. Congratulations.
0: Yabang mo naman porque sumakses ka. Dahil dyan, isang bansa.
1: Sa barangay.
0: Pultang ka.
1: Rambo ka. Si Doc Ninit, pinaparambo daw si Loiza Torres. Sabog na naman sa kakatong its halaka. San yan? Mapupuntahan ng ano?
0: Police. Bawal yan.
1: Si Mela View, pinaparambo daw si Roldan Love. Miss na daw ikaw. Sana
0: miss
1: all.
0: Ka na daw niya.
1: Si John Paul Rivera, pinaparambo daw yung kanyang asawa na si Jane Lalik Soriano ngayong mansari daw nila. Oy, happy first mansari sa inyo.
0: Ako, maghihiwalay yan.
1: First year pala. First year and 8 months.
0: Pag first year, naka isang taon na.
1: Ibig
0: sabihin nun.
1: Bukas-bukas, hiwalay na tong dalawang
0: taon. May mga nag 7 years, naghiwalay na.
1: Oo.
0: Diba?
1: Hiwalay din.
0: Parambo daw si Michael. Si Luisa, parambo nanay niya, puro cellphone. Sabay-sabay na natin to, ha? Si Muchi, parambo. Si Nanay Florida. Si Daryl, parambo naman po kami dito. Si Rose Ann Oblenda. Ayan, parambo din daw sila. Sino pa dyan?
1: Yan, si Linlin, si Luisa Bonok, Bonko sa Tuna Fish, si Munchi, sa ating Facebook page, si Papa Yon, hello kay Mi Baroga, kay Kia Garcia, Dexter Uy, and Ion.
0: Dahil dyan isang bansa.
1: Isang barangay.
0: Huldang kayo.
1: Trabo kayo.
2: Barangay LS 97.1.

0: daily effervescent supplement that delivers feel-good energy and immunity in a refreshing fizzy drink. APPC 20s. Mga kapata po siyang ating kwentuhan, kasunod na.
1: Guy Stories.
2: Bakit kailangan nyo pang magpanggap bilang
3: madaling magkakapera?
4: Maraming taga rito sa atin na
3: naniniwala pa rin sa mga katulad ko.
2: Naghahanap buhay sila, Tito. Kaya lumaban naman sana kayo ng patas.
4: Anong lumaban ng
3: patas? Hindi ba ako lumalaban ng patas?
5: At maghanap buhay ay bunga ng pinag... Ngunit kung ang halagang mula sa panloloko, asahan mo din ang karmang maaaring dumapo sa iyo. Ikaw, ano sa tingin mo ang karma ng ganitong klase ng tao? Pakinggan ang kwento ni Juni sa Barangay Love Stories, hashtag BLS Abuloy.
1: Barangay LS 97.1
5: Abuloy.
1: Barangay LS 97.1.
0: Hala, may umamatay yata.
6: Bakit kasi may abuloy na yan?
0: Ba't may abuloy? Aray ko! Ako mga kapuso, yun po yung dapat abangan sa programang Barangay Love Stories kasama si Papa Dudo.
6: Yes.
0: At grabe, nagtitrending ngayon si Papa Dudo.
6: TikTok, ha? No?
0: Nakakatakot naman kasi talaga.
6: Yan, anyway. Bakit nga baga nagtitrending yan? Sa TikTok, no, Papa Dudo?
0: Mm-mm. Sa lahat. Sa lahat ng social media platform.
6: Even yung kanyang YouTube, no?
0: Mm-mm.
6: Ito pero napatawa ko dito sa mga comment ng ating mga kabarangay doon sa ano post siya? ng Barangay LS.
0: Oo, ano siya?
6: Sabi niya, magaling ka raw mag-English ah. Anong English sa pang ilan ka sa magkakapatid?
0: Ah.
6: Eh, mag-comment ka kayo doon. Punta kayo ngayon sa Facebook ng Barangay LS.
0: Who are you there? How are you there?
6: How are you there? Sabi naman, how you there? Natin, how many siblings yours?
0: In siblings, you are number what?
6: Sir. How many, sabi mga comments dito, how many are you in the born by your mom?
0: Ay nako, eto muna, nako mga kapuso, eto pa po ha, malalaking papremyo, naghihintay sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Ang mga mamimili at sari-sari store owners ay pwede magpadala ng entries at may chance manalo ng malalaking papremyo. Ang inaabangang nationwide promo ng GMA Network will give away over 6 million pesos worth of prizes. At sa unang pagkakataon, may dalawang masiswerteng mag-uuwi ng grand prize na 2 million pesos tax-free. Bukod sa grand prize winners, marami pa rin pong may chance na manalo ng cash prizes sa Kapuso Big Time Panalo. 10 winners ng 50,000 pesos, 100 winners ng 5,000 pesos, at 280 winners ng 1,000 pesos. Ang official sending of entries ay nagsimula po noong May 30 at magtatagal hanggang August 7, 2026. Bukod sa participating Mercury Drive branches, GMA Regional TV and radio stations, pwede rin po kayong maghulog ng entries sa selected Pure Gold outlets nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts, or scam text. Tumutok lang po sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA promos para sa complete mechanics at announcements. At mga kapuso, bukas na po ulit ha. Like, thank you po sa mga nakasama natin today. Sana nandyan pa rin kayo tomorrow.
6: Yes, thank you. Sa mga kapuso natin, don't forget to follow our social media accounts. Sa akin po, Papa Johan.
0: Sa akin mga kapuso, Papa Ace.
6: Yes, maraming salamat. Muli ako po si Papa Johan.
0: Ako si Papa Ace.
6: Dito lang sa Talk to Papa.
0: Number one
6: forever.

0: sabay pa sa husay gilibring sa kayo wag lang bubuka kung sa amray may lapa at usay balikan mo na talimi may aray
1: teka lang di naman kailangan pang ikaw ipagyabang hahayaan ko na lang ang mga madlang ang people lang umawit ang mundo aking tinagusan
2: what?
1: Ano raw? Kita pagigil

0: was brought to you by Walter Mart. Sarap maging mom.
1: Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 pesos lang SRP. Per baso, bili na.
0: PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
2: Barangay LS
3: 97.1.
4: Stronger forever.
5: Baby, lalabas kami mamaya ng mga office mates ko ah.
6: Anong meron?
5: Eh, birthday nung manager namin. 11 PM na sa bahay na ako.
6: Saan kayo pupunta?
5: Diyan lang. Sa restaurant lang, tabi ng opisina.
6: Ah, malapit lang pala.
5: Oo, punta ako ah.
6: Hindi.

0: TGF Supermarket, your best choice.
1: TGF Supermarket, your best choice.
0: TGF Supermarket, your best choice.
2: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng

0: Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Oreller po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.
1: Scramble egg, haluin ng itlog, maglagi magic sarap. Para magluluto ng itlog, maglagi magic sarap. Scramble egg ang magical.
2: Let's lay, good food, good life.
3: Lagi magic sarap, scramble egg ang magical.

0: Rose in Beauty. Glow naturally. Shine confidently. Roseanne Beauty is available at Jor A Supermarket, Melody Mart, Ospen stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat.
2: Unilab Quality yan.
3: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para magtatrabaho at magnenegosyo, Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
7: TGON Radio.

0: Margareta juices na.
1: Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: magdi-de ultra bango ka na. Sampay sa damit.
1: 7 pesos lang. Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte ka na para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
2: Unilab Quality yan.
3: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: T-E-X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Dito

0: Maghareta, juices na.
1: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi. Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap. Para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya. Para buhos ng sabon. With regular use. Alagang papaya, alagang Zilka. Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
2: Unilap Kwalitian.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neyosep. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor. Adam Orelar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orelar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya. Para buhos ng sabon. With regular use. Alagang papaya.
1: Tinig na kay ganda damdami. Sumisigla na singertala sa bawat entablado. Mayra e aming bituin ka.
2: D-alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Mayra E.
3: Mayra E, aming bituin ka. D-alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Mayra E.
4: TGON Radio.

0: Grand Adult Plus. Para vitamins ito, para inumin ng gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Adult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
1: Bear Brand Adult Plus, level up na sa tibay pang adults.
2: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
3: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay.

0: Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.

lime, damn.

0: anytime, I'm anywhere.
1: Ang dumi sa katawan. Para sa may germs na yan, buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojich. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
1: Bakit sumakit ng ulo? Bat brand X sa kap... Bin para magtatrabaho sa
3: Paracetamol caffeine has been generic name.
2: Negosyo, mag name of day. If symptoms

0: regular po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Scramble egg, haluin ng itlog. Maglagi magic sarap para magluluto ng itlog. Maglagi magic sarap. Scramble egg ang magical.
2: Let's lay good food, good life.
3: Lagi magic sarap. Scramble egg ang magical.
4: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kissing, sa lista dapat bibis.
5: Your kid needs tibay, tibay.

0: WZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Tara na!

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan, para sa bata. Hindi nyo sabon ang Kojic soap, baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White, para tanggalin ng germs mga sabon, para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic, based on third party test. Mag Sapicard Pure White, para sabon, tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White, para sabon, tanggal ang germs.
1: Adam Oreller po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Oreller approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: part, you can enjoy all of these wherever you are at a very affordable price. So come and visit us today at Charms Pastry and Bakery, where every bite is simply...
1: Charms Pastry and Bakery is available at Kmart, O Spend Mart, Jour A Supermarket, other supermarkets and malls nationwide. Pastries and cakes are made in France and Charmia.
2: Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S. Walang sakit tiyan sa doktor sa balita.
3: Alagang yunilap yan.
4: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: AO Condoms, ang pamilya nasa bahay.
7: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radyo, aircon, washing machine, rip freezer, Pagilite na kuryente, sa trapper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy 0 Siam.

0: Rosen Beauty. Glow natural. Shine confidently. Roseanne available at Melody Mart, Ospen stores, other and stores. Medics and beauty products are imported from Rose.
1: Si Bella po ito. Sa panit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Johnson's Baby Soap. Tapos ang Bipowder Boost ng para mabango na. Johnson's ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 6.

0: tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
1: Unilab Quality yan.
2: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Adam Orelar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orelar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.
3: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mugs and Silk Smooth and

0: adobong kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
2: Need extra budget fast?
3: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
2: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
3: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
2: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
4: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Tara, kain tayo. Ew, yuck. Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
6: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa

0: sterilized, tibay pagod na sa trabaho.
1: TGON Radio.
2: Every night, tune to your favorite station. Nagbang na hanggang umaga.
3: Harito ang TZKS.
2: Pulong ka, TZ.

0: po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng ak... gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: Bakla na ako?
1: Dahil nahalata ako.
2: Kami nagsasabi sa akin na mukha daw akong siga at basagulero. Kaya na-discover ko na magbakla na lang.
3: Bakla ka ba, Lods? Ito, sobrang dami nagtatanong na to sa akin kung bakla ba talaga ako eh.
4: Suta ka!
5: Ay, bakla nga. Ay, bakla, bakla, bakla, bakla. Ay, bakla, bakla, bakla.
6: Mabuhay ang mga bakla!

0: Masaya-saya ko kapag nakakakita ko ng pogi.
1: Tayo pinaparusahan ni Satanas eh. Puro kasi kayo bading.

0: Palibhasa, wala ka kasi sweldo sa...
1: Ay,
0: ano, sa iyong appearance. Siguro sabi ni Nyora P, bakit ako papasok na maaga eh, wala naman akong talent feed dyan.
1: Ay,
0: Katulad ganito ang kumari kong si Nyora P. Super successful sa buhay niya. Super successful sa business niya. Pero natutuwa ako, masaya ako para sa kanya, di ba? Kasi kung iba yan, Kaya matagal ko nang gustong itanong kay Kuya Kim, sino ba yung chuchu-chuchu na yan? Baka kilala ko yan.

0: inyong celebrity superstar ng radio, ang certified Tita Baklita ng Bayan. And the queen of late night radio to the highest level, mga iniibig, ha? Sa palatuntunan, nagmamahal Tita Chupeta or Tita Chup, yours Chupeta or Tita Chups with the day. Sa mga sa akin na Tita Chitter S, it's it. Mga baklitas kayo, ha? Please like and follow my official Facebook account, that is Tita Chupeta. YouTube and the TikTok account, Bonggaseous Tita Chupeta. My hotline number, 0915-533-3098. Para sa inyo pong mga pagbati, greetings. Yung iba kasi nagme-message sa ano sa ating Facebook Live na tatabunan. Sa mga sagot nyo po sa blind item, i-message sa hack number. Para tiyak na mababasa ko, 0915-533-3098. Yung hininga ko ngayon, amoy ano, sariwang lumpia.
1: Oh.
0: Alam niyo ba, speaking of sariwang lumpia, yan di akong magsariwang lumpia. Hindi ba napakasarap? Ano ang nagpapasarap sa sariwang lumpia? Yung sauce na may giniling na mani.
1: Mahilig ka bang kumain ng mani?
0: Oo, to the highest level, di ba? Oh, Errol, may bago na tayong saksakan ng tube dito, maliit ano. Dito, ito. Oh, very good kasi gusto kong bumili nung sa kabilang channel kasi, Errol. Hindi ako gumagamit ditong headset na to. Meron akong nilalagay sa tenga kong maliit na. So, pwede idugtong dito. Oh. Di ba dito kami nag-usap?
1: Ay, habang live.
0: Yan po si Errol, gwapo po yan, pero may girlfriend na eh.
1: Ayaw!
0: Maliban lang daw kung may papajikas kayo kay Errol.
1: Ayaw!
0: Ay, mababago yung kanyang ano. Nandiyan na si Pasita, nandiyan na. Oh, the late Nyora P.
1: Ayaw!
0: Okay, inom na po ako ng aking paboritong canola oil para mabati ko na po kayo ng bonggang-bongga. Are you ready, mga baklitong?
1: Ay,
0: A one, a two, a three, a go!
1: Mga bakla!

0: umaga. Magandang umaga. Lahat po ng ating mga chupinatics all over the Philippines. From Sul-Sul. Patikul-patikul.
1: Ay,
0: niibig, ha? Oo, hindi na ho kaya ng powers ko masyado malayo. Members ng chupa. At ang pangalan na kanila, Patikul. Yung dami-dami. Ano di binaba? Mga chupena, kabasin, tawag mo rito sa...

0: isang island municipality. Opo, ibig ha. At ang pangalan doon ng grupo nila, every single day na dadagdagan sila. Ang pangalan nila ay Team Sibuto.
1: Ay,
0: nakakalerky kayo. Ang dami-dami nyo na. Ha? Congratulations to the highest level. Siyempre, binabati ko rin po ang mga original Jovenatics, mga solid Jovenatics, mga diehard Jovenatics, certified Jovenatics, forever Jovenatics, global Jovenatics, international Jovenatics, worldwide Jovenatics, universal Jovenatics, legit Jovenatics, unlimited Jovenatics ng Tondo, mga blind Jovenatics, ako napakarami po nila yan ha, especially sa Metro Manila at karating probinsya. Mga silent Jovenatics, madlang Jovenatics, yo Jovenatics community, Bayut Jovenatics organization ng Bacolod at Iloilo, Interbarangay Jovenatics, Pasuko, ay Pasuko na mga baklitos kayo. Upo ka na dyan, Mareko, ha. Oh my God, naloka ako sa kanya mga perlas. Oo. Yung mga perlas na yun ay hindi pwedeng dumaan sa rekto sa gabi. At syempre ang grupo, Payukona, ayan, Payukona, ibig sabihin, pare, pare, Yukona ako, to the highest level. Ganda naman ng iyong, mare. Napakaganda ng kanyang suot na perlas, oh, Diyos ko Lord. Ang nag-iisang Nyora ng bayan, Nyora Pasit. Ano kayo magandang ano mo, ah? Maglagay ako ng magandang. Bumuksa ko may ano mo, Mari. Ayan, mic test ka nga, Mari. Wala, ayan. Okay. Yun, teka, bibigyan kita ng magandang. Ayan, Nyora yata, ayan. Ayan. Nyora Pasitan!
2: Hello, good evening. So, how are you?
0: Napakabongga naman ng iyong aura, Mari. Para kang galing ng kongreso.
2: No, I'm not. Hindi yung mga meeting ako ngayon eh. Oh. May lunch meeting ako. Tapos may anniversary ng kliyente ko. So, dumaan ako doon.
0: Ayun.
2: Kasi I have the dinner lang.
0: Ayun. Na-overwhelm ako sa iyong barong.
2: Ah, it's nice. Also, pinagawa ko sa Kamuning Market.
0: Oh, sa hindi halata. Ha?
2: Yeah.
0: Oh, oh.
2: Yung may suki ako doon ng nagtatahi siya. Oh. Siya nang nag-take over ng
0: oh.
2: So ito.
0: Kasing bait din ba ni Kuya Boy?
2: Oh, yeah. Oh. Oh. Kaya lang, mas mataba siya.
0: Oh, majubis. Yes. Speaking of Kuya Boy, di ba ikaw ang nag-refer sa akin kay Kuya Boy?
2: Oo, oh, yeah.
0: Naging

0: isuot mo sa painting mo. Yan na yan.
1: I have a white one that's long at malalaki talaga. Yeah, but actually favorite ko gold kasi yung bagay sa kayumanggi.
0: Oo.
1: Kasi hindi mo maputi eh.
0: Hindi rin, tama lang may pagkaputi mo. Diba, ako rin eh, Mari, mahilig din ako sa long eh, mahaba.
1: Ayaw! I know.
0: Pero ayoko lang na mahaba eh. Gusto ko rin yung ano, mataba.
1: Then you need a big one. Yung mga 30 millimeters.
0: Mala embutido.
1: Yes.
0: Para ano, para feel na feel. Para feeling ko ano, ay, feel na feel ko. Yes. Ano, I can feel it. Parang ano, parang siya po ni Alice Dixon, di ba? Oo. Eh, natutuwa naman ako dahil tinuloy ng anak ni Kuya Boy. Kasi invite din ni Kuya Boy.
1: Oo, mabait siya. Tsaka, natuto na siya. Kasi apparently, tinrain siya.
0: Mm-hmm.
1: Pati yung daughter-in-law, yung anak ni BJ, Byron ang pangalan niya. Byron
0: Junior. Parang ganun.
1: So, siya yung patuloy.
0: Mm-hmm.
1: And then the wife is involved kasi siya yung marunong. Siya yung tinuruan magsukat.
0: Mm-hmm.
1: Okay. I don't know who the cutter is.
0: Pero Mari, ang maganda naman kasi doon sa shop ni Kuya Boy, ano ulit ang pangalan ng kanyang...
1: S-Man's Tailoring.
0: Ayan, ng Barong Amarcano, Polo, at ang galing-galing na... Hindi ko siya ina-advertise dahil tegi bumbum naman na si Kuya Boy. Pero Mari, ibang level.
1: Maganda, magaling siya.
0: Alam mo ba Mari, ni-refer ko doon sa isang infamous lawyer.
1: Yes, I know. He who shall not be named.
0: Oo, na hindi ko pwede banggitin dahil napaka-salbahe ng abogado na yun. Ngayon, Mari, nung sabi niya sa akin, ang gaganda ng Amerikano mo, saan ka nagpapatahi? Sabi ko sa Isman's Tailoring sa Kamuning.
1: Mm-hmm.
0: Di, hiningi niya yung contact number ni, ano, ni... Kuya
1: Boy.
0: Kuya Boy.
1: Manong Boy. Ang tawag sa kanya, Manong.
0: Oh, sa bagay, ano na siya noon eh. Ngayon, 70 plus na kasi siya noon eh. Ito na, Mari.
1: Or 60 plus.
0: Doon na pala siya nagpapatahi. At yung mga sinusunod niya sa mga Senate hearing, tahinig, ano yun, Kuya Boy. Oh. Ang dami rin tinahi sa akin ni Kuya Boy. Oh.
1: Yes,
0: dami.
1: Yes.
0: Siguro mga 15 Amerikana.
1: Yes,
0: dami, Mari.
1: Yes.
0: At saka maganda
1: kayo... You still have those coats?
0: Oo naman. Okay.
1: You know, I have to tell you this, ha?
0: Oo.
1: Nung tapos na yung pandemic, open na ulit siya, so nagpatahi na ako ulit.
0: Mm-hmm.
1: I wanted coats naman kasi puro barong ang
0: pinatahi. Maliban sa damit mo, ano pa nga pinatahi mo?
1: Ano ko? Tiyan ko? Yung sasabihan ko? Sarap.
0: Kala pa yung duetsong
1: ko.
0: Hindi
1: charot naman. Na, I charot. Take care of that.
0: Oh, charot.
1: Saka hindi kailangan tahiin nyo. Anyway.
0: Masikip? Masikip?
1: No, it's...
0: Semi.
1: Yes.
0: Semi.
1: So anyway, ito si, ano, si Mang Boy. Umunta ako doon.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, anong time na yun, after the pandemic, sabi niya, ay baka gusto mong bilhin itong mga pinatahi na ang daming nagpatahi prior to the pandemic.
0: Naku, may mga hindi pa ako na-claim doon. Yung kulay yun puti.
1: Nga, yun nga, ito nga yung kwento ko.
0: Oo.
1: So sabi niya, ito yung mga pinatahi, ang dami-dami, mga parang 50 mahigit.
0: Mm-hmm.
1: So lugi na siya doon, di ba? Kasi hindi na nga kinukuha. Tapos tinatawagan niya, dinededma siya. So may nakita ako doon, medyo on the purple side, pants and coat. Noon nakita ko, ang ganda ng tela.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, gusto ko yan, bibiling ko yan. Nagusta ni Alvin, gusto niya namin kunin. So, kinuha namin.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo kung sinong kayo nakapangalan sa'yo?
0: Bongga.
1: Sa'yo.
0: Hindi mo mabanggit yung pangalan
1: Nakita ko. Sabi ko,
0: ay, kilala ko to.
1: Oh my God, kilala ko to. Sabi kong gano'n. Sabi niya, hindi na kinukuha. Bibiling ko. Binili ko. And I bought several. Pero coats, ayoko nang may matching pants.
0: Mm-hmm.
1: Mas gusto ko sa coat kasi mix and match.
0: Mm-hmm.
1: Yun. So, nagpatahi ako ng mga barong, puro may burda.
0: Oo, ganda
1: para
0: nga.
1: Para anytime kailangan ako iburo, meron na ako.
0: Yung barong mo pang ano, pang congressional hearing.
1: Pang buro.
0: Oo.
1: Okay, anytime ako mag-teggy best, may susuot na ako, di ba?
0: Kula na lang, Mari, hihiga.
1: Okay.
0: Pero malayo pa yun, malayo.
1: Bakabukas.
0: Ito na nga, chika, Mari. Kayo hong mga chupenatics, kung gusto nyo, hindi sa ina-advertise ko si Manong Boy, dahil dead song na siya. Di ba ang mamahal ng mga Amerikana sa mall?
1: Yes.
0: Super mahal. Yes. Tapos ito namang mga, kunwari, mga

0: Sikat na fashion designer.
1: Ah, naku, naku. May
0: super
1: sa akin
0: mahal.
1: Doon. May kinento sa akin si Mang Boy doon.
0: Oo. Ay, alam ko na yun yung nagpapasubcon sa kanya.
1: Yes. Hindi lang, may binanggit siya. Hindi ayun, alam mo, napaka-polite at napaka-ethical ni Mang Boy. Mm-hmm. Never niyang binanggit kung sino yung designer. Pero sinabi niya, may dalawang designers dito.
0: Sa kanya nagpapatahi.
1: Sa akin pinapatahi. Totoo. Tapos, nung pag nakikita niya yung markup, tipong like, times 300-400%
0: oh ang mark. Ang laki, no? Kasi kay Kuya Boy, one set lang ng taas-baba, parang ano lang eh, parang 8K lang o 9K.
1: Pero nagtaas lang. 10K,
0: gano'n.
1: Noong nagpatay ako, mga amount siya ng 12. Pero depende sa tela kung maganda yung tela ang pipiliin
0: ako
1: mo.
0: Ako kasi dala ko yung tela ko eh.
1: Ah, okay.
0: May sarili akong tela.
1: Ako kasi mga 15 because sasabihin ko, tamad ako maganda ng tela.
0: Oo.
1: So sabihin ko, pakitahan mo na ako ng magandang tela kung okay ako sa inyo na. So,
0: ako may dala akong tela. Chinatsaga ko yun sa Anumare sa Divisoria.
1: Pero doon sa Kamuning, maraming bilihan ng tela.
0: Mahal.
1: Ah, mas mahal. I didn't know.
0: Alahati sa Divisoria, mahal.
1: Doon kasi ako bumibili.
0: Siniraan pa.
1: Ay, yan. Doon ako bumibili kasi tinatamad akong
0: Ay, sa'yo naman, Mare, dahil super blessed ka, hindi mo na kailang mga pumunta pa ng Divisoria. Pero may na-discover akong super sikat na tela store. Samahan kita minsan.

0: Kaya kung alibawa nagbabakasyon ka, bumili ka na ng maraming designs. Kasi so, alibawa sa colors eh yard.
1: Little bigger.
0: Gusto mo one suit ko sa
1: mga match. Ayoko oh, ng...
0: Tama. Oh. Naalala ko eh parang...
1: I like my...
0: Mantel na...
1: Cortina. Mahilig ako kasi...
0: Cortina po.
1: Yes. Kasi ako sa...
2: Kasi maganda kasi bagay. Kasi nga
1: makabarong. Pag hindi ako nakabarong...
2: Oo. Oh, oh.
1: Magpaprinted ako.
0: Pero napansin ko bagay mo rin yung mga plain. Parang last year, yung naka-white ka lang. Chuchu. Yes.
1: Pero mas gusto ko yung prints kasi mas may...
0: May aray. Parang sa akin, puro floral, oh, di ba?
1: Yes. Pero sa ka, very
0: bulaklakin.
1: Ano...
0: Sa Shangri-La, marami
1: parang
0: na...
1: Parang very, ano, Emilio Pucci.
0: Mm-hmm. Very, ano, Lito Atienza.
1: Ay! Kaya siya Hawaiian. Ayoko ng Hawaiian.
0: Ako gusto din, ko, ayoko.
1: Gusto ko geometric,
0: saka
1: florals.
0: Saka ayoko na rin yung mga design ng mga rosas-rosas.
1: Oh.
0: Katsawa na ako sa puro rosas yeah. Gusto ko naman yung kakaiba. Pero marami sa Shangri-La Mall, Maria. May ano, medyo pricey nga lang. May isang fabric store doon sa...
1: Fabric warehouse.
0: Hindi ko nakalimutan ko na basta magaganda yung tela niya. Yung nga lang medyo may... Mag-PR yung may-ari. Sino, ano, tumitingin-tingin ka pa, kakachika niya, nakabili ka na pala. Ayan namang perlas mo, saan mo binili yan?
1: Sa Green Hills.
0: Ah, Green Hills.
1: Inisa-isa ko to, hindi ko to binili na sa Strand. One, pag may pera ko, 5 pieces, 10,
0: oh,
1: two,
0: hanggang
1: three,
0: nabuo.
1: Hanggang nabuo over time.
0: Galing. Okay. Talagang investment talaga siya, no?
1: Compared to gold, hindi. Mm-hmm. Pero people who
0: may
1: collect
0: may binili kasi
1: pearls.
0: Akong ganyan doon sa Farmers, Mare. Mga parang 200 lang.
1: Fresh water yun.
0: Hindi, Mare. Plastic. Kasi ano na
1: costume.
0: Yun eh.
1: Costume.
0: Costume. Parang 100 pieces, 200 pesos. Ito yung original. Original yan eh. Okay, tanong ko lang, paano siya nagpo-produce na magiging gold siya?
1: Yung talaga.
0: Oh.
1: Pag golden ang itsura nung talaba, gold siya.
0: Favorite siya ng mga ano, Tivoli Bambam. Mga talaba, mga...
1: Ahong yun.
0: Mga kabibe,
1: correct.
0: Mga ganon.
1: Ayaw!
0: Pero tayo, Mare, di ba? Meron tayong alert pag kumakain para tayong hindi makahinga.
1: Tsaka ano-ano.
0: Oo naman, oh. Talagang mababa.
1: Office.
0: Ay, hello.
1: And to my friends, sabi ko sa mga, i-greet ko sila. Si Bunny, Ricky, Johnny, and Sacha.
0: Ayan. Good evening po sa inyo. Pasensya na ho kayo. Ganito ho kami ka-close ninyo, Rapi, ha? Oo, baka nababakian sila sa akin. Kasi itong kaharap ko po ay...
1: Kuwela yung mga yon, mga kakaibigan ko.
0: CEO
1: nakakatawa.
0: Kasi itong kaharap.
1: Nakakatawa yung mga kaibigan ko nung magkasama ko namin yung mga... yung Himala, yung Sinora Honor. We talked about her. Alam mo... Ang
0: ganda. Oras.
1: Sabi nga...
0: So, Noranyan ka, Mare?
1: Yeah.
0: Oh.
1: Kasi... Oh. Magaling na.
0: Kahit na ano... Kahit
1: there's
0: na,
1: nobody like her.
0: Kahit na dialogue eh. Yung...
1: Ang galing nga na, no, yung friend, sinabi niya gano'n, na-shock siya kasi isang yung first movie niya na adult role, apparently, hindi ko alam, siya nagsabi sa akin, 22 years old niyang pinroduce yung movie.
0: Wow!
1: So sabi nga niya, bata pa lang pero yung emotions nakuha niya or ano ba yung, I forgot the movie ko ano yun, pero nabanggit na niya.
0: Ako, Mare, hindi ako Noranyan, hindi ako Vilmanyan. Ano ako, Rotarian ako.
1: Rotarian? Ayok, Rotarian.
0: Oo, charot lang yan, Mare, charot lang. Pero, di ka ba nalungkot doon, nag-aaway-away mga anak ni Ate Gay, no? Dahil lang sa mana-mana.
1: Pero, I saw the interview of ano of the Sun. Si Ian ba yun? Ian,
0: yes, no? Ian na De Leon.
1: Apparently parang sinabi niya na legally siyang
0: sole heir.
1: Sole heir. Because siguro I can only I'm not a lawyer.
0: Di ba pag salitang heir medyo allergic ka?
1: Oh my God! Oh my God! Ako.
0: Charot lang, charot lang. Charot lang.
1: Okay,
0: no comment tayo.
1: No comment.
0: Good girl, good girl. Oh, kasi ano, ang laki ng inutang din sa'yo nun.
1: Ayoko mag-comment.
0: Millions ang nilimas, Mare. Ano? Millions.
1: I'm not, I didn't say that.
0: Eto na nga, Mare. Ang tanong ng mga netizens.
1: For the record, I said nothing.
0: Correct.

0: Galing ho yun sa bibig ko at ay, hindi sa bibig ni Narabi. Ito na nga, Mare, ang chika ko sa'yo. Sinasabi ni, ano, ni Ian De Leon na siya ang sole heir.
1: Sabi nga niya.
0: Pero ito daw sila, ano, Lot-Lot, Matet, and the other...
1: Ano, hindi ko alam pang-apa.
0: Yung
1: pang-apa.
0: Yung kapatid, dalawang kapatid na lalaki. Legally adopted daw silang lahat.
1: So sabi under, nila?
0: Yes.
1: Oh,
0: so under the law, correct.
1: Kaya because nga, under the law, illegitimate kids, or ano, adopted children are equal.
0: Have equal rights.
1: Yes, yes.
0: Kaya
1: so
0: nga,
1: bakit
0: ano,
1: niya nasabi yun?
0: Yun na nga ang tanong.
1: Diba? Ngayon ang tanong ko,
0: mm-hmm.
1: If they say that they're adopted, legally mm-hmm. adopted.
0: Yes, okay,
1: Then why can't they just get a lawyer?
0: Yun na nga eh.
1: Because if they're legally adopted,
0: mm-hmm.
1: walang.
0: Actually, yun ang lumalaro sa isip ko, Mari, bakit kailangan pang tanongin ni Lot-Lot si Ian kung magbibigay ba siya ng share dun sa lupa?
1: Yes.
0: Why do you have to ask Ian, legally adopted kayo? Ibig sabihin, same kayo ng karapatan ni Ian,
1: yes.
0: Unless otherwise may problema sa papel.
1: Probably, yun nga. Okay, if they're saying they're legally...
0: Even Matet, he doesn't ask. Hindi siya nagtatanong kay Ian.
1: Oh.
0: So, di ba, bakit...
1: I only saw the interview kasi of the son, si
0: mm-hmm.
1: Ian.
0: Mm-hmm.
1: And he says that he's legally the sole heir. So, ito hula ko na to, ha? Baka siguro those adoption papers have problems.
0: Yun, tama ka doon.
1: I think I can only cite that as the only reason for them not to have any legal claim.
0: Actually, yun din ang lumalaro sa isip ko, bakit kailangan pa ni tanungin ni Lot-Lot kay Ian na isasama mo ba kami dyan sa mana sa lupa?
1: Kasi dapat automatic yun.
0: Automatic yun, you do not ask
1: yan.
0: Kaya dahil tinatanong niya, ibig sabihin, ina-acknowledge niya yung sole heir niya siguro.
1: Yes. At saka kung legally adopted sila, then they shouldn't even bother to ask.
0: Mm-hmm.
1: Dapat, nag-hire na lang sila ng lawyer, in-enforce, dinimanda nila.
0: Correct. Kaya, siguro magandang lesson to sa mga magulang na
1: dapat
0: ayusin nyo bago kayo umalis.
1: Papers, kung may inampun ka na wala pang papeles, prepare the papers.
0: Parang yung mami mo, inayos niya lahat, di ba?
1: Yes,
0: binawas
1: actually,
0: lahat.
1: She did,
0: pati utang mo binawas.
1: Ay, hindi ka nang liliit, di ba? Kasi hindi ako nakalusot sa utang ko.
0: Ganun kagaling ang mother mo.
1: Oh, tsaka ganun siya ka-imbierna sa
0: akin.
1: Imbierna siya, di ba?
0: Kasi ang ganda ng property niyo
1: Yeah,
0: nasa magandang subdivision kayo dito sa Diliman So, talagang napakalaki ng property.
1: It's just a nice house.
0: Doon tayo tumatambay sa harap ng puno ng mangga.
1: Yes.
0: Mangga ba yun kay Mito?
1: Mangga.
0: Nagbubunga pa ba yung mangga?
1: Alam ko, pinutol na.
0: Ah, sayang naman.
1: Nung may-ari, nung binigay.
0: Sayang yun na.
1: Sayang.
0: Oh, marami.
1: Laki na nun, tsaka sobrang... Ano yun? Malago na may ang ganda ng lilim noon.
0: Doon pa nag-smoke sa veranda doon din. Nung araw.
1: Yung chain smoker pa.
0: Nung araw. Kasi nga, kung ang magulang inaayos ang papeles bago sila, kumbaga, kukunin ni Lord, maayos na ang lahat, Mare.
1: Oo. Parang yung tita ko, yung eldest kapatid ng sa mother side ko.
0: Hmm.
1: Yun, marami talagang malaki estate doon nung namatay.
0: Yung doktora.
1: Yes. Siyempre, na Teggy Bells yun.
0: Mm-hmm.
1: Wala siyang will.
0: Wala siyang will? Wala. Ilan ang anak niya?
1: Wala. Kaya naglabo-labo yung mga...
0: Oh my God.
1: Ano, sila. Naayos rin lahat eventually.
0: Pero mga kapatid ang ano...
1: Kapatid ang nagmana. Mga tsaka pamangkin kasi Teggy Bells yung mga ibang kapatid.
0: Kapatid, oo.
1: Nice.
0: Wala naman pala siyang pagmamanahan.
1: Wala.
0: Ewan ko ba, Mari, hindi pa bukas sa mga Pilipino sa ganyan.
1: Oo, ayaw nilang pag-usapan yung mana.
0: Ayaw nilang pag-usapan ng mana.
1: Habang buhay pa sila.
0: Oo, kasi daw, pag binigay na, baka raw hindi na sila,
1: Oo, parang silang, mga
0: feeling nila parang, pang hostage nila yon. Na hindi ko ibibigay hanggang di ako natitiki, Ben.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yung mga iba namang mga progressive parents,
0: mm-hmm.
1: ang ginagawa nila, bago mamatay, mm-hmm. nag-estate planning na sila.
0: Mm-hmm.
1: So, either dinidistribute yan habang buhay.
0: Correct.
1: Kasi habang buhay ka, diba? Habang buhay ka, wala kang habol. Wala kang pwedeng i-complain. Kasi inheritance law does not kick in pag buhay yung...
0: True.
1: Yari, diba? Pero ang ginagawa naman ng iba, bago sila mamatay, kung nag-create sila ng living trust wherein yung estate nagbibigay ng nagpe-pay out ng income sa mga heirs. So hindi nagagalaw yung
0: core wealth. Ang galing.
1: Oh, maganda 'yon sa mga super yaman.
0: Yes.
1: Kasi at least yung mga kamag-anak
0: para mga level na mga Ayala Zubel ganyan.
1: Yung mga heirs mo, may income na sila, 'di ba? And yung principal hindi nagagalaw.
0: Oo, tama 'yon.
1: Income lang.
0: Mm-hmm. Kaya mga magulang na nanonood ngayon, kung meron naman kayo na ipundar, di ba? Eh, siguro asikasuhin na yan. Kasi magiging source of away yan, Mari.
1: Yes, yes. At madalas diba, yun ang yung ate kong, cost yung, away.
0: Yung ate kong Bruhilda. Ayaw ibigay yung mana ko, Mari. Ayaw ibigay. Oo.
1: Demanda mo na lang.
0: Demanda ko na lang.
1: Ayaw! But definitely pwede yun eh.
0: Oo. Ay, naku, basta naman na nagbabago.
1: Actually, ihit totoo yun. Hangin. Tsaka dun lumalabas ang ugali sa mana.
0: Oo. Diba? Kaya, the best ayusin ang magulang. Yes, diba? Yes. Pero kung wala naman silang mamanahin, eh, hayaan mo na.
1: Hayaan! Pero ngayon ha, dun sa America and other countries, yung mga mayayaman, meron na silang ginagawa na hindi nila pinamamanahan ng mga...
0: Actually, si ano, si sino ba tong isa sa pinakamayaman sa Amerika?
1: Si Warren Buffett.
0: Si Warren Buffett, i-donate niya daw lahat sa foundation.
1: Yes.
0: Mag-iiwan lang siya ng konting-konting pang start ng anak niya sa business.
1: Actually, binigyan, I saw this article, binigay na niya, kasi matatanda na yung mga anak niya. Nabigay na daw, nabigay na niya, so bahala na sila sa buhay nila, di ba? Which is good.
0: Sa Pilipino, hindi ganyan.
1: Hindi. Kasi meron sila na, kailangan pamanahin yung mga anak.
0: Hmm. Hindi lang yung pinaghirapan ko to.
1: Correct.
0: Para sa anak
1: ko. Para sa anak. Pero bakit? Kasi what's happened, ako ha, this is just my opinion.
0: Mm-hmm.
1: You know, lalo na yung mga sa sobrang yung mga napakayayaman.
0: Mm-hmm.
1: You give your child everything.
0: Mm-hmm.
1: Will they, a lot of them will still want to prove and find their way in the world.
0: True.
1: With their inheritance.
0: Mm-hmm.
1: Pero marami dyan nagiging tamad. Lalo na pag alam nila na kahit humilata sila, may pera sila.
0: Correct. Very true.
1: Nagiging tamad. Walang direksyon ang nagiging buhay nila.
0: Pero itong sikat na supermarket dito sa Sikatuna nung araw, Mari.
1: Oo.
0: Ano yung pangalan nun?
1: Dalawa, Sikatuna.
0: Corner ng ano, ng Biluna.
1: Glory.
0: Yung Glory na yan, Mari. Binili yan ni SM. Maraming branches yan eh. Yeah, pero yung mga anak, hindi nila alam i-operate kasi nilang sa Amerika, chuchu-chuchu, ganyan.
1: Diba?
0: So, binenta na lang. Sayang yung legacy ng mga magulang.
1: Yes. Pero ako, I'd rather do that kaysa naman, you know, tapatakbuhin nila at hindi nila
0: pero,
1: kayang patakbuhin.
0: Sabagay. Pero kung na-train sana yung mga bata,
1: dapat yan.
0: Kung, itutuloy kung yung legacy yes. ng magulang.
1: Kung magulang ka, at gusto mong i-continue, mag-train ka ng successor.
0: Parang yung kakilala ko sa probinsya, hindi siya na, ayaw niya yung business, kahit i-train siya ng magulang, ayaw niya eh.
1: At saka, yun din, pag magulang ka, ayaw ng anak mo, wag mong pilitin.
0: Oh, sabi ko, bakit ayaw mo? Sabi niya, ayaw ko maging ano eh, balsamador.
1: Ay, pero may malaking kita yun ha, alam mo, lalo na pag yung...
0: Lalo na rin nung pandemic, Mare.
1: Oo.
0: Alam mo, hindi siya pinayagan nung lit siya. Kasi gusto niya mag-work from home.
1: Pwede rin, ha? Sa Amerika, yung mga funeral homes, bahay. Doon sila nakatira sa taas.
0: Marami din nakakalam, funeral business is very lucrative.
1: Yes.
0: Sa Subaong pa lang, Mari, tubong-tubo na. Kaya napansin mo, pag may nategi bumbong sa ospital, nag-aagawan sa kadaver.
1: Correct.
0: paunahan ko sino yung
1: ako
0: contact mo.
1: Ako nga, kung may kapital lang ako, gusto ko magtayo ng ano eh, ganyang negosyo. Tapos magpananalangin ko na magkano ng dilubyo para marami akong negosyo.
0: Di ano yan, hindi yan hanap buhay, hanap patay.
1: Ang ganda nun kung may funeral parlor ka, business ka, tapos nagkaroon ng big one, ang daming namatay. Ang ganda nun.
0: Ayoko ng ganyan. Ay, ayoko. Ay, kanina

0: Ma, parang may earthquake drill dito kanina. Ano, Errol, may earthquake drill kanina dito, ano?
1: Kasi nagka-earthquake.
0: Alam mo ba sa Sogo Hotel, every day meron silang earthquake drill. Kasi laging nagsishake yung kanilang building.
1: Kaya lalo na pag Valentine's Day.
0: Kaya in-exempt daw sila ng PhilVox. Hindi na sasama yung mga hotel na yan dahil everyday.
1: Pero alam mo, dun,
0: iba pang level ng intensity.
1: Intensity 10. Kaya depende sa kwarto. Hindi lahat pare-pareho ang intensity.
0: Ay, actually, Mario.
1: Kasi pag Guransky na yung nasa kabilang kwarto, hindi na niya kaya.
0: Ay, kapakapa na lang yun. Kapakapa na lang, diba?
1: Nang bilde.
0: So, mga magulang ha, total lang pinag-usapan natin yung mana-mana. Ayusin po ninyo.
1: Yes. Saka don't be afraid to talk about death. Kasi parents, especially mga Pinoy, we don't like to talk about
0: parang
1: death.
0: Parang tabu, ano?
1: Yeah, but what's wrong with talking about death? Death is a very natural
0: thing. At saka death is beautiful. It's such a beautiful thing. Para ka lang daw, anong feeling ng nategi bumbum? Para ka lang din daw nung pinanganak. Hindi mo rin alam.
1: Yeah.
0: Ito.
1: And it's part of life. Everyone will die.
0: Kaya ang word for the day natin, or word of the day is soul air. Pero may mga air na salbahing level, di ba? Mga hangin yun, hanging mabantot, Mare. Hanging mabantot. Ay, pero Mare, nalungkot ako dun sa nangyari sa Tacloban. And there
1: yung killing, yung
0: nagmamaril. Puro minor.
1: Teka,
0: minor.
1: Tama ba yung narinig ko? O yung nakita ko na yung namaril ata? Anak ng
0: parang pamangkin ng
1: police. Policewoman.
0: Masyado malalim na usapin, Mare, kasi masyado maraming involved na
1: factors. I didn't read the story because it's just too depressing.
0: So far, 20 plus na yung sugatan eh.
1: Pero dahil nga galit ba siya sa mundo? Diba sa American Brothers, bullied,
0: parang ganun.
1: Gumante, ganun din siya. Bullied siya. Patay na ba siya?
0: Parang under siya custody ng
1: hindi siya nagpakamatay.
0: Kasi minor siya.
1: Kasi nagpapakamatay sila after they do the killing, they kill themselves.
0: Maybe seryosohin na ng mga namamahalang. Hindi lang yan, Mari. Even in Cavite, yung bully-bully ngayong classmate niya.
1: Schools should have a zero tolerance for bullies eh. Na pag nabubuli agad yun.
0: Saka parang, Mari, sa akin, may nasasaging malu teachers na sa school.
1: Totoo yun.
0: Ngayon,
1: hindi ka mapanta kami bantay bata. Mga bata, pag gumagawa ng pagpasaway, pinaghahambalos.
0: Correct.
1: Nakakampal hanggang mawala ng malay.
0: Kaloka naman yata.
1: Ako sasarili ko yun. Sorry. I'm sorry if those kumbaga, watching will be old school.
0: I'm old school.
1: Yung spare the rod, spoil the child. Naniniwala ko.
0: Saka lang sa Bible yan, kung gusto mong tumino ang anak mo, ay disiplinahin mo sa pamalo. Bible yan, Mare. Yes. Pampaluin mo para madisiplina.
1: Even St. Benedict once said, if a child errs, E-R-R-S, gumawa ng mali, they should be punished. Will heal.
0: Parang puro air ang narinig.
1: But this is E-R-R.
0: E-R-R.
1: So that they will heal. Alam mo kasi, pag ang bata pasaway, tapos hindi na didisiplina, they think that what they're doing is right. And they will continue to do it well into their adulthood. Into their adult lives.
0: At saka, isang issue pa yata, pinafollow silang violent na app sa
1: diba?
0: Social
1: yan
0: media.
1: Pa.
0: Na puro patayan.
1: Diba? Ako ha, yan. I admire what China, of course, China is a dictatorship, so diba yon. But I admire what China is doing wherein they are able to control access to social media na pumapasok sa bansa.
0: Totoo.
1: I admire that. I know it can't be done here kasi democratic tayo.
0: Pero may power ang government na mga app na yan na dangerous.
1: Huwag papasukin.
0: Iba-block lang.
1: Yes,
0: iba-block.
1: Yes, dapat i-block yan.
0: Marami nga nakikinig kasi ako sa mga shows ng iba't ibang radio station. Marami silang mga experts sa ganyan galing na UP, Ateneo. Tsaka syempre, Mari, dahil social media, digital age sa tayo,

0: sabi ng isang professor doon, kasi siyempre mga bata pag may cellphone, pag nasa loob na ng kwarto yan, hindi na natin alam bilang magulang kung ano yung mga ini-scroll niya.
1: Okay. Oo. Tsaka dapat, you know, as ito ha, I'm not telling how parents should be parents, but dapat hindi pagbata pa lang bibigyan mo na ng cellphone yan and then tatrolin mo din yan.
0: Correct. Oo.
1: Nakakakita.
0: Careful.
1: Mga anak na pinababayaan mo.
0: Wala. Lord. Walang
1: ayaw akong tignan. Honestly, ayaw. Hindi ko tinitignan kasi umiinit ang ulo ko.
0: Totoo. Honestly. Ako din, pero sabi ko, paano kaya? Malulungkot ka, no? Kasi sila, pero...
1: Lalo na sa simba. Nagsisimba ka na nag...
0: Tapos nag-uro.
1: Quietly eh. I'm talking about kids who are not who go to church and then they make noise, they're unruly. Dapat, pag ang anak mo, too young to understand what the mass is all about, wag mo, just keep them with the yaya muna. Wag mo pag muna isama sa simbahan.
0: Tama. Kasi mag-create lang
1: correct,
0: siya ng
1: ano. Sinasabi, of course, I would hear this train, this school of thought na, no, but the younger you make them aware of the church, they will be But they're too young to understand what the mass is all about.
0: Saka
1: so
0: pag,
1: why?
0: Tsaka pag nag-tantrums na yun,
1: ako minsan pag nakikita ko, nag-i-imagine ako pag nakikita kong bata nagtatantrums.
0: Careful. Finally,
1: Ako
0: naman, Mare.
1: Sampal, hanggang ano, gano'n.
0: One time, nagsimba ako sa Makati, dito sa may ano bang barangay ito, malapit sa sementeryo doon.
1: Ay.
0: Yung magandang design yung ano nila, church nila.
1: Ano ba yon? Sa may... sa may Bel Air ba yon?
0: Yon, sa Bel Air. Tama.
1: Bel Air ba yon?
0: Bel Air.
1: San Lorenzo.
0: Bel Air.
1: Yung parang gano'n,
0: Yes. Bel Air.
1: Reposo, alam mo ba, along Reposo Street.
0: Yeah, ang galing mo talaga, Reposo. Pero yung Bel Air na yon ay hindi pag-aari yun ni ano ha, ni Bella Flores. Ngayon, Mare, may dalawa akong katabi, nagliligawan, nagkukurutan, tawag mo rito, parang, siyempre, expressing their mga ismak-ismakan. Sabi ko, excuse me, you're inside the church. Respeto na lang sa Diyos, di ba?
1: Ano sabi niya?
0: Tumigil naman sila, pero are you not aware? Kailangan pa bang sabihin sa inyo?
1: Actually, totoo.
0: Di, para lang yung pag-utot sa loob ng elevator. Alam na alam mong hindi pwedeng umutot eh. Umutot ka pa rin.
1: Correct. But sometimes kasi mahirap. Pero you know...
0: Pero Mari, ang prime suspect lagi na umutot sa elevator, yung hindi nagsasalita.
1: Totoo yun.
0: Yung papay na siya... Ganun-ganun. Okay. Yun ang umutot, Mare.
1: Ay, speaking of maingay sa simbahan, ay yung mga nagliligaw sa simbahan, ang hindi ko din carry yung, last year, may nasangrap ako, may tumawag na,
0: nakipag-salud na simbahan.
1: While they're, malayo naman siya pagkita.
0: Meron tayong tinatawag na social, handak sa labas.
1: You shouldn't
0: do. Hello!
1: Okay, babahing.
0: Hindi tatakpan yung bibibus.
2: Ayaw!
0: Tsaka yung iba, chika ng chika.
1: At tsaka ano supposed to be so sad is when while you're inside, quiet.
0: Correct. Ay, kasi hindi naman sila, makinig sa pinag-panmari. Kulang na lang ay meron tayong biscuits at para tayong nag-after.
1: Speaking of elevate, kinuwento niya sa elevator, there were two girls, maingay. Sabi niya, excuse me, can you, in a very nice way, my favorite. Okay, pero wag mo siyang kantiin. Ingilang kasi.

0: mo yung kanyang helmet.
1: Ay,
0: super Kyoho. Yeah, oo nga.
2: Gumagamit nun. Diba?
0: Super. Eh, bago yung hair ko. Kumag-
2: eh, ano, mga,
0: ayaw kayo yung juto na yan.
2: Ano kung kuto, ano kung gara.
0: Oo.
2: Pulga.
0: Galis, ano, galis din. Patuloy yung galis aso na yan. Discriminatory term din yan, di ba?
2: Yeah.
0: Pag mayaman, sasabihin may skin asthma. G, may skin asthma. Pero kung mahirap, sabihin galis, galis. Aso.
2: Oo, kaya yun. May gano'n.
0: Pag mahirap na, sasabihin.
2: Double standard, ah.
0: Oo, di ba sasabihin may kurikong, di ba?
1: Ayaw!
0: Halimbawa, ito na lang. Halimbawa, pag mayaman, sasabihin, nagkaroon kasi ng nervous breakdown. Di ba?
2: Yeah.
0: O kaya, emotional.
2: Paliw sa akin yun, eh.
0: Edi, pag mahirap, ano, baliw, sira ulo, sira ulo. O kaya sa mayaman, sasabing substance abuse.
2: Mayaman, addict lang yun, di ba?
0: Pero pag majirap ka, addict.
1: Ayaw!
0: Addict. Eh, ganun ang term nila eh. May,
2: ay, hindi ako. I call them addict. Oh, pag, ang taga-Forbes ka.
0: Ako din addict.
2: Kung addict ka, addict.
0: Ako, Mari, addict sa, ano, baguettes.
2: Actually, yeah. I attest.
0: Addict sa, ano, addict sa pogi. Charot lang. Oh, eto na, mga baklito sa... Sinich itin.
2: At yung blind item.
0: Oh, Mari, hula mo to.
2: Try ko, ha?
0: Hindi nadatnan mo ang panahon nito eh. Oo. Sinich it was... Mga baklito! Sinich it was... Sino tong veteran character actress?
2: Veteran character actor.
0: Ibig sabihin, Mari,
2: Masyundana.
0: Babae na. Ay, babae siya. Masyundana.
2: Masyundana. At least,
0: nung panahon natin,

0: Kasama niya kasi may sakit siya eh. O, pero matagal niya lang dialogue yun nung araw pa. Yung parang yun na lang chika niya.
1: Totoo bang may sakit siya?
0: Baka sakit-sakitan lang.
1: Kasi hindi confirmed na may sakit siya.
0: O, may ano siya, ahit, guhit. Ano? Naging ano to, Mari? Naging Judictus Benedictus. Judictus, oo. Eh, sabi niya, nagbago na raw siya. Pero hanggang ngayon, ano, lunod pa rin yung pisngi. Eh, halos na rin naman nag-guest ng artista, ginujutangan. Mga production people, ginujutangan. At saka kung ano-ano daw binibenta. Okay lang naman yung binibenta ka. Pero mas madalas, jutang dito, jutang doon. Pero hindi daw siya nagpe-pesong. Eh, feeling nila baka ahit-guhit niya. Dahil nga, ano to eh. Sabi niya, nagbago na raw siya. Pero,
1: anong kasing drugs na inaano niya?
0: Ano? Letter S. Four months cocaine, yun ang ano niya eh. Hindi yung letter S ah. Kasi yung letter C, pang mayaman daw yun eh.
1: Yes, yes.
0: Parang may hula na kaagad sila. Actually, ang chika, Mare, itong itong si character actress. Hello, Mare Dengobleda. Love you, love you, love you, love you, Mare. Sabi ni Alex, Mare ng Barangay Recto, may bad news, gumalaw daw ang Manila trends according sa mga discreet na mga baklitos na architect. Ay,
1: gumalaw? Sino gumindol?
0: Tita, madami magagadyang tela dyan sa fabric warehouse.
1: Maganda nga.
0: Sa Katipunan, harap ng Eastwood, lapit sa footbridge. Ay, oo, malapit sa Mercury Drug yon.
1: Yes, yes.
0: Oo. Hello, Netski. Gandang gabi, gorgeous Tita Chupeta and Honorable Nyora Pasita. Ayan, tinawag ka tuloy Honorable.
1: Uy, sino nga pala nagbigay ng food?
0: Si Maring Deng, Apleda.
1: Oh, okay, just, Deng and the who's the husband?
0: Si paring Jobot.
1: Yo, thank you to Deng and
0: Jobot, saka Jobot kay Justin.
1: And Justin for the masarap siya. Actually, hindi siya umabot kinabukasan.
0: True legend, no?
1: Pari nang dumating, binigay mo sa akin.
0: Binagoongan yun.
1: Saka nga, nung binigay mo.
0: Oh.
1: Siguro pag uwi ko, nakita ni Alsay, kainin natin. So, kainan namin. Siguro alas dos ng madaling araw, kumakain kami
0: ubus
1: ng
0: kanin. Sarap, no?
1: Yeah, it's good. At saka super. Gusto ko yung anghang niya, hindi masyadong maanghang pero may sipa. Thank you for that. Ang sarap.
0: Sabi ko kay
1: Ma. And the mango graham.
0: Sinasuggest ko sa kanya mag-business ka ng ganyan.
1: Actually.
0: Kahit hindi naman restaurant, order lang eh. O yan, Maring, di ba? O-order-der na sa'yo.
1: Yung ganun kalaki, pang-contribution mo sa mga patla.
0: Totoo. Tapos ay i-claim mo luto.
1: Correct.
0: Diba? Ay,
1: luto ko yan. Diba? Actually, hindi ka na pwedeng i-claim kasi alam nila yung o-order.
0: O, Maring Deng, meron ka ng customer dito. Ang sarap naman talaga. Super. Hindi mo pa natikman yung kanilang ano, burong mangga. Napakasarap din.
1: Kumakain ako ng burong.
0: Burong baklit. Maalat yun, Mari. Mapain.
1: Basura lang lang.
0: Klo, klo, klo, klo, klo, klo.
1: After, pag nag-break tayo, sabihin ko para kung tama hula. May idea.
0: Sino tong veteran actress na kaya hindi tinanggap sa bagong teleserye ng isang sikat na producer, actor? Kasi eksena daw yung lagi nag-a-advance, daming jutang, pati yung kapwa niya artista, ginujutangan. Kaya hindi na siya, ban na siya doon for life. Siguro pwede siya tinulong ng nahalata rin siguro, ginagawa niya ng business, ha?
1: Mawa naman.
0: Read my lips, ang clue. Ano sa Tagalog, ang apelido nito, ano sa Tagalog ang judge? Yun na mga iniiwin. Ano sa Tagalog ang judge? Baka madulas ang dila mo, Maria.

0: Ay, ay, mali. May iba inisip po. Hindi yung sinabi
1: yung
0: mo.
1: Pangalan niya ay...
0: I know. Nag-catch ko na, pero hindi yun yung una kong inisip.
1: Yung pangalan niya, kapangalan niya yung child actress nung araw na kalaban ni Annalise. Diba? Flor de Luna yun, diba? Yes. Sino yung batang actress na bida doon? Diba? Yun ang kapangalan. So alam niyo na ba ini...
0: Akala ko sa si Sakit.
1: Baka madulas ka. Baka madulas.
0: Nabasa ko sa Sakit na daw.
1: Face naman kasi, Mare. Ayaw! Face porter. Okay na yung story mo. Yan, dami na nang huhula.
0: I'm sure marami makakakuha niyan. Ako.
1: Oo. Sige, tuloy na nga natin. Ah, Mare, sa Sabado na yung Pride. Sabi mo, pupunta tayo, ha?
0: Wala na iyo kapag umuulan.
1: Pag-Julanis. Pero magpo-podcast tayo.
0: After ba?
1: No, before. Mag-podcast na tayo sa early evening.
0: Early evening, time after the show.
1: Okay, scum.

0: Good evening, Tita Chupeta and Madam Nyora Pasita. Love you, sabi ni Maring Ding. O order daw sa inyo.
1: Araw ang palis ang kailangan ko. Advance yun. Order.
0: Okay, sige. O, Maring Ding, meron ka ng customer, Maring.
1: Ibigay sa akin number niya. Yung clue,
0: generous.
1: Sabihin mo na ka lang kaya.
0: Generous kasi ako sa clue, Maring.
1: Hindi generous, obvious.
0: Oh, sabi ni Alex, Tita Chup, si Black ba? Taga... Diyan yan sa Blanc. Sayang, nung bata pa siya. Di ba sexy nito?
1: Yeah,
0: oh.
1: She was pretty.
0: Talaga naman. Pero it turned out to be pretty. Pinagawa niya yung boobs niya nung araw.
1: Maganda pa rin.
0: Tapos yung parang magkaroon na siya ng problem sa ganon. Parang sinaksakan siya ng painkillers. And then, naging addictos na siya sa painkillers.
1: Tama na, graduated to other substances.
0: Yes, to the highest level. Tama ka, Alex. May bogang score ka, Alex, ha? Jovino Fedan. Sagot ni Jovino Fedan.
1: Yes. Tama.
0: Correctus Benedictus ka, Jovino.
1: Walang mali yung letter A.
0: Ang layo naman ang sagot nito, Mari, Joey Salceda.
1: Hindi naman. Ay, yung artista yun?
0: Ano yun, Governor ng Albay.
1: Governor ng Albay.
0: Oo. Bagay sa kanyang pangalang Albay. Kasi diba sa mga jugets, Albay this, Albay that.
1: Albayo this, Albayo that.
0: Meron akong friendship na naging Juarez na.
1: Sabon ba sa akin yan?
0: Oo. Ang allowance sa 100K a month.
1: How much?
0: 100K a month. O diba? Mahal ang kanyang buko juice, ha? Pero Mari, sabi nung baget sa akin, titiisin mo rin yung Gininga Earth, Mari. Halitolia. Halitolia berry. Halitolia berry. Saka ano, Chaka Bells, Chaka. Diba? Ikaw ba, Mari, pag naging jowa mo yun,
1: Snapin ko.
0: Wag muna,
1: Yung Peslak lang, gusto ko
0: mag- yeah, Google
1: alam
0: mo lang.
1: Alam ko yung name ko, alam ang Peslak.
0: Miguelito. Miguelito, score ka to the highest. Chaka, para siyang si ano, yung, sino ba yung dal na chumetegi?
1: Chucky.
0: Si Chucky. Degi Boom Boom. Mon Alvarez, sagot niya. Mon Alvarez, ang tako. Pati spelling. Maring Maylin ta Valenzuela. Good evening, Tita Chupeta. Ganda, happy Thursday po. At Nyora Pasita. Napakasaya niyo po to the highest level. Para lang kayo nagkwekwentuhan na may microphone. Ganito po kami ni Pasita, kahit walang microphone, di ba sa bahay mo? Pag nagkikwentuhan
1: tayo. Ang tagal nga natin, doon alas-stress na halos
0: alas
1: tayo.
0: Alas-stress, oh, kasi napasarap ng kwentuhan natin.
1: I'll make pasta naman.
0: Oo. Huwag lang yung pasta ng dentista, Maria.
1: Mahirap sa inyo yun. I'll make my spaghetti.
0: Ang sarap ng ano mo, roasted.
1: Chicken, yan. Yeah, invento ko lang yon.
0: Chusera ka? Kinuha mo yun kay ano?
1: Nakita ko yung ginawa niya pang ginaya
0: ko. Kay Contessa, ano ba ito?
1: Barefoot Contessa.
0: Okay, Barefoot Contessa.
1: Pero may mga iba siyang nilagay na hindi ko hindi pa alam.
0: May rosemary ka nilagay. May lemongrass. Bakit ang sarap? Ang sarap. Siguro gutom lang ako nung gabi yun.
1: Probably. Pero, I saw the recipe kung paano gawin. Ginaya ko lang. Pero may mga ingredients kasi na wala naman ako . Kaya, bahala ito na lang.
0: Pero sarap pa.
1: Yeah.
0: Tapos napasarap tayo sa kwentuhan. Correct. Diba?
1: Like yung butter. Wala sa recipe nyo. Nasasaksak mo ng butter.
0: So, walang mantikilya?
1: Meron. Pero yung diba, yung buta.
0: At saka ito, Mari, ha. Sobrang sarap nung ano niya, yung pinagkatasan.
1: Oo, oh, kasi...
0: Ibang level, oo.
1: Ang sinaksak ko dun sa manok, hinilamusan ko lang ng salt, pepper.
0: Mm-hmm. Siguro tapos, mas masarap kung basic lang talaga.
1: Oo, tapos salt, pepper lang yun, ha. Oh.

0: Tapos doon sa loob, nagigay ko ng isang wedge ng lemon.
1: Ayun.
0: Tapos kalahating onion. Mm-hmm. Tapos garlic na isang buo, yung gaganon na hiwa ng iba mo. Tapos nagigay ko ng ganun kalaking butter. Puk.
1: Oh, kaya
0: tapos
1: naman pala. Tapos pinabayaan
0: ko ng lutuin. Tapos yung mga gulay, nilagay ko sa ilalim para yung katas
1: carrots
0: niya bumagsak
1: doon
0: sa gulay.
1: Ang sarap ng sauce niya, Mari.
0: Masarap
1: katas
0: pa, no?
1: Super sarap. Wala akong masabi. Alam mo bakit siya masarap? Kasi ano, libre.
0: Saka mabilis lang gawin yun, mga 1.5 hours lang.
1: Ay, meron ako isi-share sa inyo mga chupenatics. Grabe maglinis ng kusina itong Senyora P. Diyos ko, Lord. Ginawa mong ano, spotless.
0: Oo, ano mo ganun ako.
1: Ibang level ka maglinis.
0: Pagkatapos kong kahit magluto at dumumi yan,
1: oo,
0: bago ko siya iwan, kailangan naligpit ko lahat.
1: At saka mare, parang walang gumami. Walang gumami.
0: Ganun ako mag-ano.
1: Parang, wow.
0: Ganun
1: parang
0: ako.
1: May katatapos na nag-general cleaning.
0: Correct. No? Kailangan parang siyang walang gumami.
1: Alam mo, naalala ko yung mami ko sa'yo, galit sa, ano, galit sa dumi. Galit sa germ. Pati yung sala mo, kwarto mo, napaka-organized lahat.
0: Dati nga may tape ako eh.
1: Talaga, sinusukat mo pa.
0: Dikit-dikit. Tapos hindi nakita kong buhok ginaganong ko sa'yo. Sa, ano, sa kutsyon, ginaganong ko.
1: Parang si, ano ka, si Tita Mel Chanko. Super detalyado sa bahay. Pati yung banyo niya, spotless. Oh, ay yung banyo ko, ano eh. Spot more.
0: Puro spot?
1: Puro ano, patak ng buko dyan.
0: Mansa? Ano yun?
1: Gino-gino ko na walang mansa, Mare. Walang mansa. Oh, diretso na sa anit. Diretso na sa esophagus. Ayan. Nag-enjoy doon sila pa nagkikwentuhan tayo. Juan Alvarez, ha? Maraming pinatangkad yan nung araw. O, yung blind item natin. Ang dami doon pinatangkad. Ayan! Hinamo talaga, mami, pagdating sa ganyan. Sagot ni Tekison. Ay! Correctus Benedictus ka, ha? Tekison. Ang galing-galing mo talaga. Oy, si Brian Peña Cruz na noon.
0: Sa
1: kabilang channel. O, diba? Talagang sinusundan. Thank you, Maring Brian, ha? Love you, love you. Emil Adora, good evening, Tita Chup. 10 letter Z, Nyora Pasita, hello po.
0: Hello.
1: Ron Herbon, maganda lang po ang magandang mga pormahan niyo, Tita Chupeta, Nyora Pasita. Ang lakas, maka-royalty ng theme. Honestly, Mari, ang ganda ng
0: barong. I like my
1: mag-pictorial
0: barong.
1: Ka na ganyan. Maganda, Mari. Tapos mag-set
0: ng kabaong.
1: Hindi, Mari. Another ano photo na ilagay mo, hindi painting kundi ano la photo lang na nakaganyan ka. George Basilides, hello. Sabi ni Romel Tilivid, mapagpalang Webes pa rin hanggang weekend po, Tita Chupeta, Nyora Pasita. Mga Chupenatics, mabuhay po kayo. Alvin Quijado, present evening po mga Chupenatics. Yung mga binati mo ay binati ko na paulit-ulit. Alvin, yung mga kaklase mong gagraduate. Oo. Eh, bakit ikaw hindi ka nag-graduate, Alvin? Ano nangyari sa'yo?
0: High school?
1: College, pare, college.
0: So, siya hindi nag-graduate?
1: Binabati nga niya lagi yung mga classmate niya na mag-graduate. Nagtataka ako bakit hindi niya binabati sarili niya. Baka naiwan siya. Naiwan ka ba, Alvin? Meron ka pang ano? May
0: naiwang subject?
1: May subjects o units, diba?
0: Incomplete degree.
1: Incomplete. Ibig sabihin, hindi ka bright. Charot lang, Alvin, ha? Emil Ador.
0: Dahil sila-sila yun, i-greet niya.
1: Oh, best film finds. Hello. George Ocampo Hernandez, good evening, Tita Chupeta. Sagot ko po sa blind item ay si Blanc.
0: Buha.
1: Correctus Benedictus. Ang dami nakahula. Oh.

0: DJ Lucas. Hello, hello, hello kay DJ Lucas. Oo, bakit kayo nag-aaway ni Alvin?
1: Ayaw!
0: Exus? Oo, dami nakakahula, mare, ha? O, eto na, eto na, eto na, eto na, eto na! Mga baklitos kayo. Sagot ni Maring Deng Opleda na napakasarap magluto. Alam mo, Mari, in fairness tayo, masarap ka rin lang kasi busy ka lang kasi lagi, eh, no?
2: Nakasitatamad ako.
0: Oo. Pero kung seryoso, masarap ka rin magluto, diba?
2: Mas magaling magluto yung kuya ko.

0: Ah, talaga, chef siya, chef.
1: Hindi naman.
0: Ang favorite luluto eh, chicharong bulaklak. Kasi ano to eh, alam mo ba ang profession nito, Mare? Isa siyang embalsamador. At favorite din daw niya.
1: Trabaho niya.
0: Favorite din daw niya iluto, ano, dinuguan.
1: Ano yung stupid?
0: Naloka ako dyan sa Mandaluyong, Mare, dyan sa may anong Socio Boulevard. May isang punerarya dyan eh. Katabing-katabi niya, malita karinderiya. Mismong katabi ng karinderiya, yung punerarya, ang binibenta, Mare, dinuguan.
1: Hindi naman siguro. Hindi naman siguro tao yun.
0: Oo. Alam ko namang hindi tao yun, pero binibenta niya dinuguan, Mare. Eh, yung mga ano, laman loob, Mare. Parang awkward, diba? Ay, minsan tuloy naglalaro sa isip ko, ay, ubos na dinuguan.
1: I-check
0: mo kaya. Kakatok lang siya sa kabila. Ubos na dinuguan namin.
1: I-check mo kaya.
0: Ayoko, ayoko, Mare. Ayoko. Maring Dengo Pleda. Correctus Benedictus Summa Cum Laude. Bongga ka da! Yesterday once more, Maring Deng, correctus benedictus. Sagot naman ni Miguelito. Sagot ni Miguelito. Miguelito, magna cum laude, bongga ka daw!
1: Walang mali. Isa lang ang nagkamali. No? Isa lang.
0: Ay, nakalimutan ko, Mari. Happy, happy, happy, happy birthday kay Lods Del Rio. Happy birthday, Lods Del Rio. Ayan. Nagpa-party-party na siya with matching wine-wine. At kanina nakita ko ang dami niyang handa. Sana naalala mo ako. Nagpadala siya dito. Lods, again, happy, happy, happy birthday, Lods. Ganon din sagot naman ni... Sagot ni Jovino Fredan. Correctus Benedictus, bongga ka daw! Sagot din ni Mon Alvarez. Correctus Benedictus. Sagot ni Alex ng Barangay Recto. Correctus Benedictus. Oo.
1: Paano kung lahat nakakuha? Paano? How do you...
0: Maring Netsky.
1: Paano kagawin yung award, yung ano, yung honor, honor? Kaya lahat tama.
0: Ito na nga, Mare. Maring Netsky. Mali ang sa kanyang sagot. Dahil mali ang sa ganyan sa... Ay! Wrong-wrongan!
1: Mali anak, talaga.
0: Anak ka ng po!
1: Ay! Tingnan. Tama? Anak ng po. Mali-mali.
2: Anak ka ng po. Anak ka ng pulis.
0: Nang may kawaya. Ay! Wrong-wrongan!
1: Mali!
0: Mali-mali. Oh. And on that note... Ang daming nakasagot, ha? Maring Deng, thank you, love you, love you, love you. Pasensya na, hindi ko na mababasa lahat. Goodbye na tayo, Maring Nyora Pasita.
1: Goodbye sa inyo lahat and see you next week.
0: Next week, ha? Oo, yun. Ganun lang naman kasimple mag-goodbye, Senyora.

0: happy weekend. I'll see you on Monday. May mga replays po tayo kaya hindi ho kayo malulungkot ha. Mapanood nyo po ang inyong... Nagpa-survey ako, Mare. Ay, nagpa-survey ang Diwan. Kung sino favorite program nila, 90% ako ang pinapanood. Nangyayalisin mo sa awa. Kaya, I'm super happy. At utang na loob ko din sa kanila yan. Yes. Kung wala sila, wala tayo dito, diba?
1: Send me the link after.
0: Oh, sige, I will. I'll send you.
1: Alam mo na, hindi ako mayroon magkuha ng link.
0: Lalafang pa naman tayo.
1: Yes. Let's talk about the podcast.
0: Okay. Ang sekreto mo na mahabang buhay, tanggalin ang galit, inggit at poot sa ating mga puso. Ayan, nawala na ako. Ano ba yung sasabihin ko? Matutuho tayong magmahal. Unahin natin ang pag-ibig. At higit sa lahat, matutuho tayong magpatawa. In other words, love, love, love! Thank you, Lord! Nakakaloko.

0: Rhea Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi, tulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: sex. Every time, anytime, anywhere. I'm here.
1: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn pork cubes. And lutuin ang adobo with Yorn chicken cubes. Kaya na tayo. Munggo. Adobo. Mas bakulo. Yorn cubes. Pagluto ng Yorn cubes na pinakulo.

0: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
1: Aray ko!
2: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Unilab Quality.
4: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nagug

0: kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag AO Mi Goreng Instant Noodles Punch It. Sulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
1: Tara na!

0: air. Every time. Time. Everywhere. I'm here.
1: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
2: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary. Among stores. Sa presyong everyday. Jolly Savers. Sulit.
3: Jolly Savers. Sarap payday. Sa presyong everyday.
4: Sara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na. Mag-Coffee Co Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape. Coffee Co Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
5: Coffee Co Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.

0: Refreshing na? Sulit pa.
1: Mira la Escola, yan ang gusto ko.
2: Available in original, lemon, grape, strawberry, orange, apple, lychee, light, and zero sugar for only 15 pesos SRP per can and 12 pesos per returnable glass bottle. Mirayas Cola is also available in all Sari Sari stores and supermarkets nationwide. Mirayas Cola is made by
3: DM Products Corporation.
4: Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
5: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
4: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas ng ulan na huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
6: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper. Yung driver sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na yung pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46. Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper. Yung driver sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na yung pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46.
4: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orellar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP.

0: sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Pet Log. Gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: 1026.
1: EZEX. Every time, anytime, anywhere. I'm here.
2: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na.
3: Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan na huwag umulan.
2: Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
4: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
5: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag-Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.

0: EEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit para iluluto ang Mi Goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po, masaya walang pagod. Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit. Sulit sarap Mi Goreng, 25 piso lang.
2: Freya Santos po, nakarating na sa bahay. May lakas cement, baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa semento. Sa trabaho nila lalaki, Freya Santos po, maayos ang semento. Mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO, huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo.
3: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
4: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
0: Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023. December 2024. And May 2025, Filipino doctors. Gremiles, walang sakit yan sa doktor sa balita.
5: Alagang yunilap yan.
1: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremiles. If symptoms persist, consult your doctor.

Adam Orelarvo, Mag-Zerp Powder, para maglalaba. Singaling ng mamahal, based on 5 piso SRP. Adam Orelarvo, iyong mga sabon ng papaya soap, para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orelarvo. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan nang malapit sa inyo.
1: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan na huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
2: Need extra budget fast?
3: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit. Easy credit na up to 50,000 pesos pa ng loan sa Ronit.
4: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
3: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
4: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
5: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Per Brand Choco. Tibay sa choco. Hapunan na.
1: Per Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.

Adam Oreler po mag-TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi. Adam Oreler po, tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Oreler po, kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sa inuman. Kasama ang drink responsibly. Uman, tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Galing!

0: EEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
3: Unilab Kwalitian.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, male lead paracetamol is been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.
5: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper.

0: Adam Oreller po, mag-Zerp powder para maglalaba. Singgaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP. Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ng Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
1: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
2: 3, 2, 1, crumble mini bits!

0: best prices, GMA Afford the Box at brand new Android phone. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Sabado, June 27, alas 6 ng gabi para sa isang puno ng saya at papremyo sa Super Barangayan. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin na Potent C Plus Zinc Advance. Sige lang, kasi protektado ka. Sangguni ang barangay ng Barangay 185, Caloocan City. Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1. Stronger forever.
1: Ilang araw pa lang nagka

0: kilala sina Anna at Joshua.
1: Payag ka bang ipakilalang girlfriend ko?
0: Hindi na nila pinakawalan ang isa't isa. Pero hahabulin agad sila ng nakaraan.
2: Dinedate ng ex ko ang kapatid ng asawa ko ngayon.
0: Ang lahor na aabangan gabi-gabi.
2: May asawa ka na, Phil. Huwag kang desperada para sa lalaking pagmamayari na ng iba.
0: You Touch My Heart. Weeknights, 11 p.m. sa GMA. Feel the new gen domination tuwing hapon sa GMA with Next Gen Idols Yumi sa Born to Shine Monday to Saturday 2:30 p.m. Next Gen Champion na si Makbak.
3: May strategy ako, mananalo ako.
0: Sa Kamao, weekdays 3:20 p.m. at Next Gen Kilig in Cavite's First Tima.
4: Magbabasing ako mamaya sa labas ng Brighton Bay. If she's there, I'll see her.
5: Sa tingin ko si sikat ka para si Miguel ng Siklab.
0: Sa premiere week ng You're My Favorite Song weekdays 4 p.m. Ito ang Next Gen Afternoon Prime Favorites sa GMA.
6: Tagasan ka?
7: Tagabangbang!
6: Tagasan ka?
7: Tagabarangay LS!
8: Stronger.

kapuso, magandang umaga mga kabarangay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 26, 2026. At narito na mga kabarangay ang mga nagbabagong balita.

trial conference ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinapos na. Mayor Grace Beato sa sheriff na sinapak noon ni Duterte noong alkalde pa siya ng Davao City, kabilang sa mga inilistang testigo ng prosecution. Umano'y panibago saan ang mass shooting sa isa pang paaralan sa Leyte. Napigilan ng mga otoridad ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Tiyay bulis ng isa sa mga minor de edad na namarila sa Tacloban City. Kakasuhan ng pulisya matapos magamit ang kanyang service firearm sa krimen. Lolo ng isa sa mga suspect na natuklasang may-ari ng isa pang baril, kakasuhan din. Pagsasampa ng 1.6 billion pesos na tax case laban sa mga dating engineer ng DPWH sa Bulacan na inirekomenda ng DOJ. Mga dating umanoy, bodyguard ni dating Congressman Zaldico muling sinampahan ang reklamong cyber libel ni dating Senador Antonio Trillanes, Senador Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta sabit sa reklamo. Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla at dating acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasga, pinasasagot ng Ombudsman sa reklamong obstruction of justice laban sa kanila kaugnay ng pagtakas sa Senado ni Senador Ronald De La Rosa. At Venezuela, dianig ng magkasunod na malakas na lindol, hindi bababa sa 164 patay. Pero libo-libo pa ang pinangangambahang na ipit sa mga guho. O mga kabarangay, ha, para sa mas kompletong pagbabalita, kompletong impormasyon, visit tayo ng aming website www.gmanews.tv or makinig na sa aming AM station DZWB 594 Super Radio. Quality entertainment, mahanap nyo mga kabarangay, tatawa ka na, tatalino ka pa. Dito na sa Barangay LS 97.1 Stronger Forever. At makakasama nyo na ang Team Kapoy, Papa Carlo and Papa Jepoy, mga kabarangay. At meron kaming mga Facebook para sa inyong mga request. Mga pa-shoutout na Papa Carlo 08 sa Facebook, like and follow. Instagram, Papa Carlo 971 LSN. TikTok, mga kabarangay, Papa Carlo 1. O, samahan nyo kami until 9 o'clock, mga kabarangay, sa programang Pot Pot and Friends. It's now 6:07. Let's go!

0: Super barangay na, mga kabarangay at mga kapuso. Papa Carlo, kita tayo Sabado, ha, bukas. June 27, malaria covered code, barangay 185, Caloocan. Alas 5 ng hapon, sama-sama tayo magsaya ng isang hapon ng puno katahan sa yawan at bongga pa premyo. Makakasama natin dyan, barangay LSDG, sina Papa Johan at Miss Melia. At ang Super Radio DCWB Anchors and it's Tuesday News at Christian Manyo. Exciting mga ganap dahil may dance fitness, super card game, singing contest, palarot, bonggang paraffol. Pakikiligin tayo ng Sparkle Artist na sina Andre Fajardo, Jennifer Marbilla at Papa Carlo.
1: Ngayon lang ako na-informa, kasali pala ako dyan.
0: Sparkle ka pala?
1: Ano lang ha, 3 songs lang ako, okay?
0: See you tayo mga kapuso. Nasaan ka man, pwede mo pa rin mapanood Super Barangay live update sa aming Facebook page. Super Barangay ang natin sa atin ng Potent C Plus Zinc Advance. Sangguni ang Barangay 185 Caloocan, Super Radio DCWB 594 at Barangay LS 97.1. Stronger forever! Pa-shout out Jeffrey Severino, sila Budong, MJ Eric Alisining habang papasok sa school, St. Isidore Christian Academy sa Gapan. Jeffrey, magandang umaga, welcome sa Potput and Fresh. Kamusta panahon dyan sa Gapan, Nueva Ecija?
1: Malamig dyan, Papa Depoy.
0: Ah, talaga?
1: Oo. Lalo na pag ano, yung medyo malapit ka dun sa ano, yung mataas na bundok.
0: Ano ba yung bundok doon?
1: Fuji? Pinaka-paborito ko yung apple.
0: Sigurado ka Gapan, hindi Japan? Mount Fuji. Oh. Ayop ka, puro palayan doon eh.
1: Ah, palayan ba?
0: Sabay-sabay clap. Fernando Morales, magandang umaga. Boss Alan Otoy, ang pogi ng apisyonado. Boss Morning, Boss Randy.
1: Boss Oma.
0: Maaraw daw dito, Papa Jepoy, sa Fuji. Maaraw daw sa Fuji. ingat kayo ha. Sino pa? Morning, Pops. Mga driver, school bus, 97.1, naka-steady ng radyo. Ano pangalan driver niya? Marvin Misa. Paborito niya. Sa mga papasok sa school, magandang umaga. Welcome po sa Pot and Friends. Kamusta kayo? Kung sa lugar ninyo, maaaraw dito, makulimlim. Quezon City, Manila, Valenzuela, Bulacan, makulimlim, maitim ang ulap.
1: Buti na lang, Papa Jepoy, nakapaglaba na kami. Ay. Ayos na. Tawa ng Diyos, natuyo naman na.
0: Di pa ako nakapaglaba.
1: Naku po.
0: Last brief ko na pala
1: last
0: to.
1: Last brief mo na yan. Sabagay, kasi bukas naman ay Sabado and Linggo. Okay lang na nagabitay-bitay. Agoy dong. Kamustan lang kayo mo dong. Nagabitay-bitay.
0: Lakaw-lakaw lang. Nakalad tayo sa Facebook, Barangay LS Facebook. Traffic dito sa Ortigas, makulimlim yung kilikili niya.
2: Aray ko.
1: Agoy.
0: Daniel.
1: Anong nangyari dyan? Hindi naman ano yan eh. Hindi naman siya... Lagi siyang ano lang. Tawag nito. Hindi mo siya naaarawan eh.
0: Oo nga, no?
1: Oo.
0: Makabaliktad.
1: Makabaliktad mo yun. Pero bakit makulimlim?
0: May namumuo kasi.
1: May namumuo.
2: Aray ko!
0: Sampan lugar kayo kung kakatunin mo lang. First time mo makinig. Potput and Friends po ang inyong napapakinggan. Maraming salamat at naalala nyo Barangay LS. Pwede nyo kami mapanood sa Facebook, Barangay LS Facebook page. Ano pa ba? GMA Network. GMANetwork.com/radio. Livestream yan. Sa buong mundo yan. Sabi ni J-Boy, mahaw dong. Ano yan?
1: Mahaw dong. Kain.
0: Mahaw. Ano pa?
1: Breakfast. Mahaw. Ano ba yan?
0: Ano pagkain mo? Palabok ba yan?
1: Ha?
0: Ba't kaya itsura ng palabok mo?
1: Ibig sabihin nung mahaw... Papa J Boy, ano yan?
0: Tinan mo yung tsura ng palabok niya. Tinan mo yung tsura, palabok. Mukha ba palabok yan?
1: Parang hindi parang ano ah.
0: Mukhang Serelac.
1: Parang biko.
0: Ha?
1: Parang biko.
0: Parang biko ah, nasa yung latek.
2: Aray ko.
0: Dini po, makulimlim. San Luis, Batangas. Ay, makainaman naman.
1: Wala ba tayong sinaing na tulingan dyan?
0: Sarap mag-almusal.

0: ni Rolando. Traffic daw, Santa Rita, Giginto. Tapat ng nature
1: street. Nagkabanggaan ba?
0: Truck at trailer.
1: Ah, trailer. Wala ba tayong reporter dyan?
0: Teka, nahanap tayo. ano nga, ma-check natin anong nangyayari. Meron yan.
1: Ha?
0: Nasaan ba si Rolly?
1: Marami mga si Rolly. Alamin natin kung ano ba talaga ang tunay na nangyari dyan sa Bangkaan. Kaya para sa mga kabarangay natin, mga kapuso, mag-ingat po tayo sa pagmamaneho. Maging alerto tayo.
0: Oo.
1: Oo. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, pati sa likod. Kailangan pati yung mga ano nila, no? Yung mga side mirror. Diba?
0: At kung ikaw naman ay tatawid,
1: tumingin.
0: Yan.
1: Tumingin sa... Kailangan maging mapagmasid. Mapagmatsyag.
0: Tumingin ka. Baka may motor. Huwag ka basta-basta tatawid.
1: Tama.
0: May sumulpot na motor.
1: Oo.
0: Hintayin mo yung truck.
2: Hintayin mo yung truck. Aray ko.
0: At live na live sa tapat ng Nature Spring. Ano mabigay ng update? Eh na. Rolly, kamusta dyan?
3: Gano po, nagkabangga po yung truck, mga tao. Ay, nabangga po nung tao yung truck. Ay, yung nabangga po yung truck. Nabangga, nakabangga po yung driver ng truck.
4: Tao.
3: Ng tao.
4: Ay,
3: tao. Hindi po pala, dalawang truck lang ang nagkabangga, wala pong kasamang tao.
0: Okay,
1: paggulo mo.
0: Maraming salamat, Rolly.
1: Na napakalinaw na balita.
0: Okay. Ingat kayo.
5: Simula sa pinakataas na katawan, magkasama pa ba na pababa sa balakang everybody na.
0: Alas 6:43. Ngayon Friday.
5: Go.
0: June 26, ako si Baba Jeff Boy.
1: At Papa.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang hirap pa inumin ni Bunso pag mapait ang gamot sa lagnat.
3: Buti, may Kidilit. Chewable paracetamol in candy flavors. Madaling ipainom, kaya ginhawa para sa amin.
4: United Home. Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Kidilit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home Kidilit. Chewable paracetamol in candy flavors.

0: Barangay alas 97.1.
1: Stronger forever.
0: 7:05 ang Friday. 5 minuto maglipas sa alas 7. Today is Friday. Happy weekend. June 26. Live sa Facebook, Barangay Alas page. GMANetwork.com/radio. Live stream yan sa buong mundo. Facebook, Papa Jepoy.
1: Papa Carlo 08.
0: Mga residente ng Brixtonville, Camarines North, Caloocan number 1, Stanley Nelia. Pagkagising pala, nakapot-pot and fence na yan. Apo niya si Kislen na Kiape. At kay Gary Store. Ang lakas ng radyo sa kanto. Salamat, Boss Gary. Diyan sa Camarines. Brixtonville, Camarines, Caloocan.
1: Salamat, Sob. Sob!
0: Sob Amo!
1: Sob Amo!
0: Sob Oma! Oma. Binaligtad ah!
1: Ako nang kato. Kamusta dyan, Sob? May bigas pa ba tayo, Sob? Mga nagugutom na yung mga ano natin, Sob ah! Mga alaga natin dyan!
0: Kaya pala masaya!
1: Buksan bakit? Ako.
0: May nangyayari na, di ba?
1: Oo, may nangyayari na. Oo nga, na-approve na daw eh. Paldo! Ang tanong, mababayaran kaya?
0: Aray mo.
1: Aray mo.
2: Aray ko.
0: Shout out si Joel, lasing na naman, amoy gin pa.
2: Aray ko.
0: Alam mo bang walang kasing... Boss Joel! Boss Arnold! Kaya aking nakikita. Aray mo. Sumagad ka na naman, sabi ko magtitira kayo pang uwi. Ako naghihintay, ngunit ibang lagi mong kasabay. May nagtatanong, required daw ba magpakain sa unang sweldo?
1: Pwede.
0: Halo, no? Halo, no?
1: Oo, oh, halo. Pwede, kasi...
0: Kasi siyempre, daw, ano daw yan? Tradisyon daw ng kumpanya.
1: Oh,
0: lahat ng bago.
1: Magpapakain. Ako, ganyan ginawa ko.
0: Ako, hindi ko maalala. Tagal ko na kasi dito, eh.
1: Tingin ko hindi.
0: Ha?
1: Tingin ko hindi.
0: Pwede.
1: Ha?
0: Pwede, kasi hindi naman ako pinapansin dito nung bago.
1: Oo nga eh, kumbaga hindi mo sila, ano, hindi mo sila ka-vibes.
0: Wala
1: ako. Oo.
0: Wala akong close dito nung bago ako.
1: Oo. Tsaka ano, masama yung ugali mo.
2: Aray ko.
1: At least, si Papa Jepo, yung umpisa pa lang, pinapakita na niya yung ugali niya.
0: Oh, ganun ang prinsipyo ko sa buhay.
1: No.
0: Yayabangan ko na kayo para pag umasenso ako, hindi niyo sasabihin na binago na
1: lang
2: yun. Binago na.
1: Tama, no? Oh, may idea na kayo, no?
0: Ganun ginagawa ako. Umpisa pa lang, first impression, yabangan na kita. Kasi sabihin mo bandang huli, umasenso lang, nagkapera lang, sumikat lang, nakilala lang ng tao, mayabang
1: yumabang na. At least, nung nakilala niyo si Papa Jepoy, mayabang na agad.
0: Tapos pag sumikat, ang sabihin niya, noong pang ganyan yan.
2: Aray ko.
1: Ano bang bago?
0: Natural na yan.
1: Oo, natural na yan.
0: Attitude nga ni.
2: Aray ko.
1: Diba?
0: Oh, ganun yung gano'n. Nung bago ako, ang kumakausap sa akin si Mama Bell.
1: Ah, si Mama Bell.
0: Kinakausap pang ako ng iba para... Ano ba? Utusan.
1: Ha? Inuutusan ka? Sino ba sila?
0: Utusan ako. Papa Kiko?
1: Oo.
0: Utusan ako nun.
1: Ah, inuutusan ka? Ano bang utos niya?
0: Hinaan mo nga yung aircon ng lamig. Magkatabi kami ha?
1: Ah, ganun? Inuutusan ka ng Papa Kiko?
0: Ito, naliliitan ata sa akin itong duwende na to.
2: Aray ko!
1: Aray ko!
0: Si Kuy. Sabi ko, sikuhin ko kaya ito. Ano pa yon? Ano pa ang tao dito? True, ano yun ha?
1: True story yan.
0: Oh, but, ano yun eh? Birthday niya eh. Bago na ako dito nun. Birthday niya. October yun eh. May pizza, tapos ang daming listener. Alam mo naman
1: yung nagpapakain eh.
0: Alam mo naman yung culture dito sa Barangay Alas, medyo ngayon medyo mahigpit eh. Alam niyo yung mga nakikinig, yung mga
1: dati walang ano no, walang restriction anytime.
0: Yan ang alamat ng Barangay Alas, kaya minahal ng listener. Parang barangay talaga, ang daming pagkain.
1: Tsaka ang dami pumapasok.
0: May birthday o wala. Maraming tao. Talagang barangay. Parang barangay Hinebra. Ang daming fans. Saka ano, yung ina-accommodate talaga ng DJ.
1: Oo nga. Pero naabutan ko yun.
0: Pero lang yung bagong DJ. Ako yung hindi pinapansin noon eh.
2: Aray ko!
1: Kasi siyempre hindi ka pakilala.
0: Oo, bago lang ako noon. Parang first day ko noon. Pero nung sweldo ko, hindi ako nagpakain na. Although kung may pera ka, kayo nga sumagot yung mga nanonood.
1: Kailangan ba talaga pag unang sweldo, manlilibre?
0: May nagtanong lang dito eh. Message nyo kami. O kaya comment kayo dito sa Facebook Live.
1: Ako kasi nung unang sweldo ko, ganun ginawa ko. Napakain ako. Kasi tradisyon daw yan, especially yung mga ano Papa Jeffrey. Ano ba yun? Kasi yung kaibigan ko, Chinese yun eh. Kung may magpakain ka para mas maraming blessing pa na darating sa'yo. Yun yung sabi. Kaya nalibre ako. Pero nung mga sumunod na ano, wala namang blessing dumating sa'yo.
0: Pero nagpakain ka rito nung bago ka?
1: Parang, oo. Oo, nagpakain ako.
0: Sabi ko na eh, ikaw yun eh.
1: Nagpakain ako. Amber yata, something parang...
0: Ay, spaghetti na may hotdog!
1: Tapos yung chicken lollipop.
0: A chicken lollipop.
1: And barbecue ko, and Shanghai.
0: May bagong DJ. Sabi ko may bagong DJ. Andy, sabi ko may bagong DJ. Papakain. Oh, sino? Tingnan, pag tingin ko, naka-shades. Oh, bisaya yan ah. Sabi ko, nakasalong. Naka-leather jacket!
1: Oo.
0: Naka-leather jacket, galing ABS daw. Sabi, galing ABS anya to.
1: Pagtingin mo no, Coco Martin no? Kasi,
0: naka-leather jacket.
1: Akala niya, Coco Martin
0: shades.
1: No?
0: Tapos, yung ano, yung buhok, ano, buzzcut.
1: Tapos, nung nakita ko si Papa JP, tingin siya ng tingin, sabi ko, bakla yata to yun.
2: Aray ko!
1: Sabi ko, ngayon lang nakakita ng artista to ah. Lala ko sila ni Papa Bodhi. Tingin ng tingin, mga bakla to ah. Tapos mula ano, umiiwas ako, delikado to eh. Mayaban itong bisayang to ah. Pag sure daw.
0: Sabi ko, sino itong bisaya to naka-shade sa loob ng ano?
1: Pwede maulaw, Paul. Ayaw na, Paul ba? Kiss ka, Paul?
0: Kiss.
1: Giyatay.
0: Ang una kong pinakain ata, nanay ko. Kung ako nagkakamali. Nanay ko tapos pinambayad sa meral ko. Doon napunta yung sweldo ko. Kaya doon ako nagpakain.
1: At least, di ba?
0: Bayad sa meral ko. Kuryente.
1: Ano yun? Nailang mapuputulan.
0: Disconnection notice na.
1: Disconnection notice.
0: Pagbago ba? Dapat magpakain? Tradisyon daw. Pag may extra, ang sa akin, pag may extra. Pag may natira. Pag may natira, bakit hindi? Saka, kahit ano man siguro yan. Pero malamang yung nagsabi ng buraot. Hindi sasabihin ang disente yun. Yung disente, yung tatrama. Yung nangungulit siya, buraot yun.
1: Buraot yun.
0: Yung namimilit sa'yo. Tignan mo, tipang mas naman buraot yun. Lahat, gaganoon. Kahit di bago, gaganoon. Pakain ka naman. Kahit hindi bago, tingnan mo, gaganoon niya. Kahit 10 years ng empleyado nun. Pakain ka naman, birdie mo. Ugali, attitude, attitude nga niya!

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong hiyang sa akin.
1: Kasi ng pagbili ng gamot, at dapat yung subok ko na.
3: Minsan ng iba, yang. Kaya balik RitePed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: Tayo

0: bygone. 100% knockdown.
1: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapaaray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating alaksan, ngayon, ekstra galing na.

0: Isa Jonah Jane lagi naghahabol ng kota.
1: Ano so yun yung mga panty ganun? So and. Yun ba yun?
0: So and. Ba yan yun?
1: Oo.
0: So yung nasa kahon?
1: Oo.
0: Minsan nakala ko hopya laman yan pagbukas ko puro panty.
2: Aray ko.
0: So and. Ba yan yun? Mga taxi drivers nasa Vicas, Choi Bolano, magandang umaga, Choi Bolano. Kaka-tunin lang, ingat sa biyahe. Grab drivers, TNVS, taxi, bus, jeep. Good morning. Pabati ni pa Ate Agnes, malapit na mag-birthday. Galing kay Lakbayo, Carlo Lakbayo. Papa Jepoy, pwede magpatugtog ng Your Man ni Josh Turner. Pampaganda ng araw, hanapin ko. Sige, no problem. Hanapin ko. Nakalag tayo sa Facebook, nababasa ako ng comment dyan ngayon. Baliwag lechon, manok! Ah, sa Kalbaryo, Boss Kevin! Boss Kevin, shoutout sa inyo. Dyan ako nabila ng Jempo. Tsaka lechon, manok. Sa Kalbaryo, baliwag. Ngayon, kung taga Marilao ka, Loma de Gato area, shoutout ko lang Boss Christopher de la Cruz ang pinakamasarap na lechon belly.
1: Lechon belly. Wala nang iba.
0: Andrew's Chicken.
1: Seryoso, napakasarap ng lechon belly nila.
0: Andrew's
1: at,
0: Chicken.
1: Kung gusto nyo ng masarap na mga lutong ulam dyan, meron din. Diba? Tama-tama pang breakfast ninyo. Punta na kayo dyan sa Loma de Gato.
0: Andrew's Chicken, shoutout sa inyo.
1: Happy weekend, Dexter Uy. At saka si Mitch. Magandang umaga.
0: Yan. Patugtog daw. The search is over. Test, Vito Cruz nakikinig araw-araw. Donya Budanco nakikinig din. Salamat. Ano to? NHB and Katuparan Village, North Sagaray. Uy, shoutout sa inyo, North Sagaray. Mga taga-garay.
1: Uy, si Mayora.
0: Mayora, Maria Elena.
1: Oo.
0: Tama ba? Mayor ng
1: Norsagaray? Next week, magkikita ulit kami niyan ni Mayor. Sama ka para ano masaya at pasasayay natin ang fiesta dyan sa bayan ng Norsagaray, Bulacan.
0: Kain tayo crispy pata dyan sa ano, Bruce Lee. Harap dyan sa Bruce Lee. No motor ko yan. Dahan ako yan. Golden Target! Shoutout Golden Target sa Tibagan, Santa Rosa, Dos Marilao. Ah! Nagpa-firing din ako dyan, Golden Target. Shoutout sa inyo.
1: Magandang umaga, Aris De La Rosa. Wala ba tayong good item dyan? Pasend naman. Puro na lang ano eh, pabati. Wala namang sinisend.

0: Banal na lilibre.
1: Oh, banal lilibre. Pag may celebrate, ano pagkain? Pag may celebrate.
0: Wala eh. Ang makikita ko, yung pansit na bilao.
1: Bilao? Yung may squid ball?
0: Oh, squid ball. Squid ball tikyam. Pansit may Mickey.
1: Si celebrate sa opisina, makikita mo yun, di ba? Nasa bilao.
0: Oh,
1: palabok.
0: Palabok.
1: No?
0: Mm.
1: Palabok. Lagi yan. Tapos, ang bilis mapanis doon?
0: Ewan ko.
1: Bilis mapanis. Yan, paborito ko pa naman pansit.
0: Oo nga. Ewan ko, baka kinamay nung niluto yan. Siyempre may kasama ang cox yan. Cox. One diba, litro.
1: Yung palabok na, ay, yun yung.
0: Oo. May kasama ang ano yan.
1: Palabok.
0: May tinapay.
1: Sa Malabon?
0: Hmm.
1: Di ba yun yung kulay orange?
0: Hmm.
1: Pansit Malabon.
0: Pansit Malabon.
1: Tapos yung matatabang noodles.
0: Yung pansit Malabon, saan mo nabili?
1: Marilaw.
0: Marilaw.
2: Aray ko.
0: Pansit Marilaw yun.
1: Sa Tetox. Oh, mga tangasano si Del Monte. Nainida, Lot-Lot, malapit na mag-birthday. Pansit Palabok. Ikaw, Bihon, Canton, Palabok.
0: Ah, Palabok.
1: Isa lang.
0: Doon ako sa ano eh, sa Bihon eh.
1: Ano ayaw mo doon?
0: Sa Palabok?
1: Hindi, anong ayaw mo doon sa tatlo?
0: Yung Palabok, yung malaki.
1: Ayaw mo?
0: Yung malaki?
1: Ako yung baliktad.
0: Ano yun?
1: Gusto ko yung Palabok. Hindi ko trip yung Bihon.
0: Hmm. Pero Canton. Yung ano, kung doon ako sa ano, doon sa malilit na hibla. Ano, Luglug ba yun? Pansit Luglug.
1: Sa Quezon yun.
0: Oo. Hindi ko type yung malalaki.
1: Ay, Quezon Hab-Hab.
0: Hmm.
1: Sa Quezon Hab-Hab. Yung Luglug.
0: Yung same din ng sauce yun eh, nilalagay eh. Malalaki lang yung sa Palabok.
1: Ako, Miswa, sabi ni Lian.
0: Lian, yeah, Miswa, okay yung Miswa.
1: Miswa, masarap din.
0: Mm-hmm.
1: Yan ba yung parang glass noodles? Tama ba?
0: Mm-hmm.
1: Pabati kay Susan. Hindi niya siya nag-curlan. Yung Luglug. Ah, Laguna, Luglug. Hab-Hab Quezon. Sa Bukawi, yung na Jessica Soho. Yung malapit kila Buset. Sa Sulukan.
0: Ah, Bukawi.
1: Masarap yung ano doon. Paborito ko yung palabok doon. Pati yung pansit alanganin.
0: Mm-hmm.
1: Alanganin may sabaw. Parang ganun eh. Pansit alanganin.
0: Yung gulay orange?
1: Hindi, hindi.
0: Ano naman
1: pansit siya, pero parang siyang masabaw. Parang malapot.
0: Mm, parang siyang may paggalomi.
1: Alanganin. Parang
0: ano.
1: Kulang.
0: Mm.
1: Parang gano'ng tawag nila, alanganin.
0: Pansit alanganin. Hey, kamusta yung lasa? Alanganin din?
1: Lomi Batangas. Pabati kay Susan. Ang dami nanonood na. Salamat. Nanay Susan de la Peña. Oh, pabati po sa inyo. Salamat po. Shoutout sa inyo. At kung kakatunin mo lang, katulad nito si FE Store sa Ugong Market. Diyan ako nadaan ah. FE Store, Ugong Market, magandang umaga. Nakikinig daw sila. FE Store. Secretary Melody Natabio, magandang umaga. Shoutout sa inyo, mga nakikinig. Kung kakatunin mo lang, maraming salamat, pansit, pinag-uusapan. Ano sa inyo? Pili ka lang isa. Bihon? Canton?
0: Bihon ako.
1: Palabok. Hello kay Lot-Lot, welcome sa Potpoten Friends. Ito po pinakamasaya. Number 1 sa Metro and Mega Manila. Walang iwanan.
0: Forever!

0: Entertainment. Born for happiness. Bygone. 100% NAFTA.
1: Myra E. Step into your Myra era.
2: Ano mga tugstugan? Sarap mag-drive, ano? Ingat sa biyahe, ah. Dahan-dahan lang. Sarap makinig, ano? Tapos may alamat pa mamaya. Sound trip muna tayo.

0: song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Bygone, 100% Knockdown.
0: Myra E, step into your Myra era.
3: Barangay LS 97.1.
0: Stronger forever.
4: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Pangibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
5: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Bagcore.ph.
6: Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo, mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo.
7: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga mommy na may young kids, naranasan nyo na ba yung masigla naman yung anak mo, may gana namang kumain, active naman, pero bigla na lang nagkakasakit? Yun pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam nyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C? Habang up to 42% naman ay kulang sa zinc. Mas may chance tuloy magkasakit. Kasi ang mga virus at bacteria, laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit,